0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong huwag? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Good morning, palayog pa ila-ila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
5: Oo.

0: Lakaw na siya.
1: Okay. Pilay edad sa imong mama?
0: Mura magkuan, pastor, kaning... Murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
1: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
0: Lima ra kabuok, pastor.
1: Lima? Karon nakalakaw na?
0: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay, asak dapat sa ingoog, Igan?
0: Ana, sa barangay Santiago.
1: Okay, salamat ka, Igan, ha? Salamat kay Gaayo sa pagtawag. Kaysa ni Paliog?
2: Igan, imay urungan. Tagapatag, pastor.
1: Asa, Alanib?
2: Alanib. Nakoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay nagmukrabistraw, dahil nakalakpa. Dayon, nagpalit ko lang, Igan, sa Miki. Akong ganang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
1: Ang ulo niya, maoy na, lata yung ulo na, katol? Ang ulo?
2: Ulo, kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan, Imin, Jimak.
1: Abu Jimak. Okay.
2: Kaya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
1: Okay.
2: May akong ipapagkaya uban akong ipainom sa iya dahil hangtod ka rin, doktor, na kuha naman rin ang iyang ulo na balik na po rin ang taas yung buhok.
1: Wala ng katol?
2: Ang oo. Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
1: Salamat sa Ginoo.
2: Umara na, pastor.
1: Okay. Kisa di paliyo gani? Kisa to si?
2: Igan Imay Urungan.
1: Igan Imay Urungan, Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat sa pag-testimony. Kinsa di palihog?
3: Asistar po sa ni Dres Kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, bisi magdito lang Igan ka na. Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinaw.
1: 1 month ka nag-antos, dili ka, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Grabe, makalakaw ko, Pastor, bro.
1: Grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
3: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahil sa ako, Pastor.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na Igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Paliog?
3: Alimot. Si Charboy Dayag.
1: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
4: Number one means you're always on top.
5: Radyo kaibigan, 98.3

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Unsa ato igan?
3: Na ako'y magulang Pastor Banga. Sakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
2: O sige ang sakit?
3: Duha na ka bulan pastor, wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na kanang
2: tapos
3: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot pastor, tiil. Agoy nginig kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
2: Duha ka buok.
3: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nigduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po, di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabuk, pastor.
2: Yes.
3: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
2: So, nakasimba.
3: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Naghilatid ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
2: 2 months.
3: Hindi ka makabakod.
2: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
3: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, nang gamay, nagudiyang matiin.
2: Upat lang kakasula na inom. Nakabakod.
3: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid tong mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta
2: na. Wala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
3: Sige pastor.
2: Yes, okay, like,
3: pastor.
2: Salamat.
4: Duna kami kauban sa simbahan atong Domingo. Iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na na ako'y bigyamak sa balay. Miari sila sa balay pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kayo ang Ginoo pastor kay nagchat ko sa iyang asawa nga kumusta si Badjo-Jo nung himaya sa Ginoo. Milagro ang Ginoo gayo diinday kay pag-check up sa doktor. Mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni pastor, mitulog yun akong luha. Ang Bidya Max, dako kayo ang itapabang. Salamat kayo, pastor.
2: May buntag. Pala ilalangga kisa ngalan?
5: Isla Gabella.
2: Na hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napitipiti sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
2: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Na daw sa computer.
2: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
2: So, sa dahil na itabo?
5: Nag-inom na ko Bidya Max. Maulian ko.
2: Tila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
5: Pulo kaadlaw.
2: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
2: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus.
5: Bidya Max.
2: Oh, kay Jesus.
6: Kinsa ni palayog o taga-asa?
7: Sige na ho, dado ni taga-akanda yung kong Loreto Agusan del Sur. Kagkuman kong akong bayaw, pastor, dan na nakuma. Amo kong gikuan, amo kong ipainom o gizimas o niya. Ibalibaran lang siya o dukol diha sa Loreto, lima kaadlaw niya diha.
2: Oh.
7: Ibalibaran na siya sa doktor. Pagka lima kaadlaw niya, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan, ugun ka ng sakit niya kayo na kumamagod siya pastor, dili makatingol, dili makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganin di bukan iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, mao niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan, ato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang babat kong Bidya Max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang babat niya, pagkakaadlaon, pastor, naginyok-linyok siya kay kalibangon ko no. Yan, nakalibang, nagihugasan sa akong manghod na banan niya, nagihugasan siya kay nakalibang nagigihas sa iyang higdaanan. Pag humingi naghugas, pastor, naglingkod naman niya sa katres. Nakalingkod na niya. Taod-taod, nangadtumi dito kay silingan naman namo, nagadtumi dito, nagsitam. Amo siyang, amo ka na, amo kumusta naman ka. Isa, kaluin sa Diyos impan niya, maayo naman ko impan niya, nangayo dayon siya o pagkaon.
6: Kamusta si karon ang maong pasyente? Imong bayaw?
7: Kaluin sa Diyos, pastor, dubera siya na ayon.
1: The best songs on the radio.

0: kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
3: Ako, si Inday, nagpuyo sa Puro Cree sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga-Padantalan. Yes, ingat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabun-tabun naman na, kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
3: Gibutangan dayon ako, giprihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo gini akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
2: Yes, yes, oo.
3: Sabado man ito na itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Sobra, Pastor, akong ipainom sa ita.
2: Okay.
3: Pagka Domingo sa Udo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan na nga.
3: Okay, kung ano, Pastor, may na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
2: Ah, okay. So, murag wa tumasod lang mananap siguro, naging diprin siya iyang mata. Naging diturok. Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
3: Muna ka muna, Urot, Pastor.
2: Pila ka, Vigimax?
3: Tulo.
2: Lura. So okay na karon.
3: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usab.
4: Ako ni si Mary Jean Patanaw, taga Purok City, Biscam, Maramag.
2: Okay, Igat Mary Jean padayon.
4: Magpasalamat lang ko, Pastor Dan, sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bigimax na ulian akong inhan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dead sa kuan ko taga Negros, Pastor Dan, akong gipadad-an o Bigimax tungod sa itong Mayo, nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan, gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa. Sige siyang gihapo nga ipalitan na nilag kuan kanang oxygen gyud para pang dipinsara o kanang atakihon siya. So mao to nagpasalamat ko sa Ginoo kay

0: So, paliog istorya ka na mo ang metungod sa problema ni Musimong Tutoy o unsay na imong nitabo?
1: Kuwan man to siya, Pastor, ng pag-anak na ko sa akong kinamahulan ni anak, pagawas niya, wala siya ka tutoy, kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, murag nahimuan siya og bitot. Ya, ang ako ang libutan ato, Pastor, kadturang gigi magsito ka buok.
0: Imong gipatuluan?
1: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba ka buok, ako ang isa, nasamad. Ya, ang design sa doktor, magingan ang doktor nga, kana daw maglaplap daw siya o kanang unod sa ako ang pad sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
0: Oo.
1: Ya, lang si mama, gikan man si mama ato og sampal. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, maura to ako ang ginamin pintos doon nga ginahaplas.
0: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuan na siya? Naulian na?
1: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
0: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
1: Dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad yun siya kabuok akong hihaplas sa samad.
2: Number one means you're always on top.
3: Radio Kaibigan, 98.5

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igang Kana, kamusta man?
3: Kanang mag-testify ko pastor sa about BG Mac.
2: Yes, go ahead, Igang Kana.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
2: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
2: So, unsa natabo dayon?
3: Nasamad yun na siya, pastor. Akong gibutangan o BG Mac. Nag-inom ko o duha.
2: Oo.
3: Salamat po sa Dios, pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
2: Okay.
3: Igo ra na kay, kanang nauga.
2: So salamat kayo og mga importante nga dapat kanunay na atay BG Max, no? Atay
3: BG Max no.
2: O si ato masulti sa mga tigpaminawan.
3: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BG Max nga kanabitaw instant gid na nga og makahinanglan ta, makatabangan ta.
2: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
4: Usual ka BG Max ni.
5: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papatyak mama mama.
4: Mo na imong kanina nga ang BG Max ayo sa tanungan si mo anak. Sinita po.
5: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kanang madok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ningon din ako mama nga advisean ko niya nga butangan lagi BG Max. Gapaho naman to siya pa. Yan, o, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, nagnay ng gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay hilo pa. O, oh, mura pa. Guys, this, kato, mga taon-taon po to, kinabaho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, BG Max, sara gud ka buuan. Yurot gud nina akong isa ka kapsul sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
4: Mo, sara gud nina mo gito ka?
5: Oo, kausal lang.
4: Sa kaikwan, kung bana
5: na. Oo, akong bana na ituod. Ganyan. Mawagya po ito niya. Nailika mo siya sa kwa nga. Nag-ihilagi daw po siya o dugo. Bag-ulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni BG Max. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuhan daw ko no, sakit daw ko no kay panghili. Nakaihi daw ko no rin siya tibugol. Na, dugo naman ito. Ayun. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi nga, wala na yung sakit, pero mo lagi na, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw kuno, pero lami na daw sa paminaw.
4: Hindi na, ano, wala kayo yung upon dito ba?
5: Wala na.
2: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ang dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
3: Oo, salamat sa mga naminaw garon at sa pinagi sa BG Max. Nakabato na umubag ang kusog hanggang isod pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo, basing kung doon ako sa'yo kamoy kasi nga dan sama sa Lord Gisoon, gamit ka mo sa BG Max kay doon ay dakugin kayo ang ibot sa Ginoo. Bagong gusto, sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy, tagaan yan bagong gusto. Sige, salamat.
2: Salamat, Igana. Salamat, uga glory to God.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon. Radio Kaibigan.
7: Palipalayla og taga-asa.
8: Tagasar,
7: tagom. Yes, apatayon igan sa pag-testify.
8: Ako si John Mianon, 5 anos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
7: Okay, salamat igaayo.
8: Sa kong ka-stroke, Pastor. Liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
7: Uy, salamat.
8: Tulo na kabupili ang, tulo kabupili ang bigyama ka kung napalit.
7: Okay, igan, sir.
8: Mas da, natung usap gabi, sa pitan ko siyan, ako ratong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
7: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayo yung sakit sa imong tiyan.
8: Usara?
7: Usara, ang usa imong hiyapas, usa imong giinom.
8: Ang usa akong hiyapas, ang usa akong giinom.
7: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
8: O, dako sa Talisay, seminary sa Tagum.
7: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O, kinsa ganing pangalan paliyoga?
9: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang sampot. Murag sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almurana. Tapos, burus na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos, 4 days lang ang tumal. Pastor, nadula itong iyang kwan, nabuk kung sa buli. Dako na, Pastor. Murag kwa na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karon, Pastor, nanganak siya katong February 15. Sulod sa apat kaadlaw, Pastor. Nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko. Himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat, okay. Sa Digimax nga gihatag sa Ginoo.
7: Kinsa ni pala yung taga-asa?
10: Si Margie Taling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
7: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
10: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw itong ginagubad ng tuhod. Naplasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
7: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
10: Nakoy arthritis.
7: Naka-arthritis.
10: O, nagpasikat ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
7: So, Igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
10: Tulog ka-adlaw.
7: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
10: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
7: Amen. Okay, salamat di ka ayos sa pag-testify.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kalilangan, mayahay, si Igan Tatak ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduha gigikuan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
2: Lima pagkatuig. Okay. Ito ang doktor. Nga, upot man kaadlaw sa hospital niya. Wag kakaugan on. Gamay ra kayo. Nga, kinabalaka man ko. Siko ko na huna. Nga, unsa ko palit on. Nakapalit yung Bidimax. Tulurog yun kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siya gipainom. Pagkataon-taon. Nangayog. Pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Bidimax. Sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. So, nakagawas na siya, Igan?
2: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun. Igawas din na kayo. Nikaon man siya.
3: So, tulurog ka Bidimax. Sulti, 90 pesos sa'yo mo na gasto.
2: Oo, oh, so,
3: okay na siya karon.
2: Okay na.
3: Okay, Igantata o ba kalilangan?
4: Ako si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
4: Magsisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro ko mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
3: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay Kubo, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na namang haplas. Mamaya akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
3: Kinsa niyo og taga-asa palihog?
5: Pastor, taga-Quezon ko, bumbungon Quezon.
3: Okay.
5: Dumi na ko nga kanaang tigpamina ako niya. After naging ko sa Lupus, kay Wigan, pito na ka tuwing kapin.
3: Salamat, Igayo.
5: Doon lang ko ipabot nga testimony about sa Biggie Max, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko, kaya umay mag-atiman. Tapos, gidala na ko niya, sarun siya sa season. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa luha kasi mana. Tapos, ako siyang gipainom ang Biggie Max, Pastor. Nakahulot lang, nagainom siya o ibalik ko sa kasi mana, Pastor, guntag hapon. Salamat sa Ginoo, okay, ibalik ang iyang puso. Karun, nakalakaw na siya, Pastor.
3: Pilay ang edad, Igan? Pilay ang edad, ha?
5: 63 ang iyang edad.
3: 63. So, sa duwa kasi mana, gipainom ni mo ang Biggie Max, buntag o gabi, karun, nakalakaw na?
5: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa JPA, Pastor.
3: Ay, salamat, Igayo. Salamat, Igan, ha?
0: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Radyo Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Yes, hello, si Ganbing.
6: Ako lang kasalamatan ng Bizimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
5: Yes.
6: Dagan gayo mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit o Bizimax. Kaluhin sa Ginoo, wala nagyugay sa isa ka panimalay pastor. Nagtulog yung kabata magdungan kung nabalaka ang mga dilikanan kung noong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaluyan sa Ginoo pastor ang Bizimax.
7: No, nganong katakiang ka man?
8: Sakas kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakas pasod kaayo akong tuhod. Kadirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ano'y bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Mag-testimony ko ang pastor kay ang akong anak bagay lang tan atong ben atong may test niya kuan kanang na ilang time kay ayo pastor taga gabi igyo so lang tan tag 30 na igyo ang iyang kuan iyang nilagnat.
11: Oy, tapos
10: nabi pa ingin sa nga ma pa ina ko gija max mabing kung nagpalit og lima dito kay bibing sibog niya karon kay nag-ingon man siya nga ma, kanang nami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, pastor, kay imbis na dalunan ako sa karong ribis ang sa doktor, kay di na ako sa makuan ba, kay tagagabi, nag-jogi lang sa pastor niya. Wala na siya naka-eskwila. Kaya maapit na isang pastor na yung sama na napingalaman ako, pastor, kwanto lang na inong pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuan pastor ba, akong gikonan siya, kaya ijaplasan po nagsag aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, ayan ako ma, pwede na ako maligo ma. Kaya na, di ko, pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, pastor, kaya di ayaw niya ako anak, kuan na po siya dala sa ospital, oy, maayaw na lang yun, kaya nagyo, di dyan, mas nakatapang sa ako, ha, pastor, oy.
5: Salamat ka, Igan, salamat kay Gayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo kay Bigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Isa kita ukyan akong banas dito. Ngayon, nagbuntag yun iya kong giingnan na magpa-admit na lang siya, Pastor. May pakalastris ka na yung masaradyo ko, ako siyang ilugawan kay magpa-admit lagi, nag-ready ko tanan sa among mga dadunon. Dayon, pag-igon niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag masa na niya din, anang hayag na yun, ako siyang giingnan nga, unsa man, magpa-admit ka kay Luduti Rabaku, muna siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka, anang gabuntag, masakit na siya, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer, o pag-inom niya sa lalang ka, Pastor na, Bidi Mak, Lodi Andrew Jack.
2: So, wa na inoon madalag, wa na madalag hospital? Wa na. Okay. So, salamat kayo.
4: May buntag. Pala ilalang ga, kisa ngalan?
5: Na
4: hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil na itabo?
5: Nag-inom na kong Biggie Mac. Maunian ko.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oo.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Salamat dun ta ko sa Ginoo kay kinalang ka sumaksa ako na inom, nakabindog ko, tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama, lalang ako na inom, nakabindog ko, tapos ang talan nga ugaw, akong gipang, ano talan, ipagawa sa tambal, at ang akong gipanglitang, murag ka ng mga lapo.
4: Mau ba?
6: Mga upa.
4: Pila na ikaw kaadlaw nga kuwan, o matos si mong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, dili kabakod, unsa man?
6: Oo, dili ko makalangaw, dili ko kapindo, gunya akong tiil, murag ka ng ipamaol tanan.
4: Pamaol tanan. Tapos, nag inom ka o ga kapsula, nagbawas ka o dagan ka yung mga hugaw?
6: Oo, oh, mga hugaw, akong ipagawas ng mga ikan sa akong tiyan, mga hugaw, mga nagumlago, mga itom. Ba?
4: Dili, normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
6: Siguro.
4: Okay.
6: Kaya, napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na kuro, nakaulit ko diri sa mua.
4: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
6: Wala, dito ka po yun, akong bana.
4: Okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong giinom nga nakabako dayon ka o nakarakaw?
6: Mga apat lang.
4: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
6: Nakatindog ko.
4: Nakatindog ka?
6: Nakatindog
4: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar?
6: Oo, nagpauli ko, tricycle lang gano'y among gitakyan.
4: Gikan sa ginsan?
6: Oo.
4: Okay. Salamat, kinsa kayo ni Paliog?
6: Shirley Pilan.
4: Okay, salamat kayo, Igan, gikan sa Jinsan.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya. Ako sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
4: Okay. Aside from school, what other activities do you do?
5: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
4: Oh, are you getting stronger?
5: Of course. The Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
4: Do you still take Vegemax nowadays?
5: Of course. Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
4: Oh, great. It helps you a lot, right?
5: Yes, of course.
4: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
5: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
4: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Yes, unsay atong ma-testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ako nga gi-UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutana siya sa ako kung unsay itambal. Ingko ni IBG Max. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, napalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma, sa buntag. At pinaw-pinaw ko nung siyang iyan kung sakit na bukit kayo. Sakit mo nit kaya ng UTI. Oo,
2: tinood.
3: Pagki niya, na tingana siya kayo, wala naman sakit. Dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen. Salamat, salamat kay Gayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radio kay Mika.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Tagatago ko, Pastor.
2: Tagatago? Yes, aduna kaya testimony?
3: Testimony ko, Pastor, sa kuan. Kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend. Sa primero, Pastor, wala gid siya kwarta.
2: Oo.
3: Aloy ko sa iya, Pastor, bakay. O maliban siya, Pastor, kanang magatulog gid yung luha tungod sa kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siya hindi palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika. Kinsika capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
3: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat, salamat.
4: Yes, Egan Marites.
5: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yung tinukod ang sulod. But dili ba Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
4: Oh.
5: So, maayo na lang kay wala rin natulong sa bata. Pagkabutang sa acid dito sa iyang ba, mga misto lang, naluwa rin niya. So, okay. So ang iyahag yung ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So,
4: nag-isip
5: ko siya, nakum na yun ang iyahang ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gigimak. Then, pamaulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba.
4: Okay, so, kamusta ang bata karon? Okay na siya?
5: Oo, okay na, Pastor.
4: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na i-BGMAX sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat ka, Iyo. Igan, tito, blagan lang nga, Damulog.
6: Atong ngayon, ganyan mo, Iyo, kanya maya po, sugar. Unya, ang atong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa 1 hour, taas, pay ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga, nag-nagula atong tanang kumagpo ko sa tiil, ako gihidang gihapon na BGMAX mga isoon. O diha-diha, gayon sa nobserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayon, kaloy sa Diyos. So, salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo, nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan, inaagi sa instrumento sa BGMAX.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Paliog ko pa ila-ila o taga-asa?
1: Ako, si Inday, nagpuyo sa Puro Cree sa Bakan, Palantalan, Maraman, Pastor.
0: Taga-Palantalan. Yes, ikat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
1: Adong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon na kumana nga, ipatikap na lang na, kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na, kay liman yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
0: Okay, oo.
1: Gibutangan na yun ako, giprihan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
0: Yes, yes, oo.
1: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor. Sali, sabado sa udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa itaha.
0: Okay.
1: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
0: Uy, daghan nana.
1: Okay, kuan mo, Pastor, ramay na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
0: Ah, okay. So, murag wa to masudlag mananap siguro, naagi di prince sa iyang mata. Naagi ni turok. Okay. So, karon kamo sa igan, okay na.
1: Muna ka muna oro, Pastor.
0: Pila ka, VG Max?
1: Tulo
0: ra. So, okay na karon.
1: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
0: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usap.
2: Ako, si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikong mata, aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga, VG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
0: Ah, yes, Igan, kinsa ni og taga-asa?
3: Nene ko.
0: Yes, Igan nene, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Magpasalamat gyud ako sa Ginoo og sa imo Pastor Dan, nag-complicated akong sakit.
0: Okay.
3: Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
0: Padayon, Igan nene, padayon.
3: Tungod gigamit ang VG Max, Pastor Dan, sa akong sakit nga sigulang na ako tan-aon bisan 54 patungod sa complicated ang akong mga sakit, Pastor Dan. Kunya ang gisurindiran ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga kilid dahi nakaayok iginhawa niya gagingon man kakanunay sa radyo nga sa sanitarium ako sabi ko magpaminawan, Pastor Dan, nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo, Pastor Dan, bubrimi kaayo na nakaginawa ginhawa ako ang akong nalunggan magangulgul na kaayo paminaw na ako mura na ginuga ng ka ang bidimak, Pastor Dan, nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag san publika ayo mananagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay kapay sa bidimak. Ya kaloy sa Ginoo, Pastor Dan, karon makaginawa na ako, wala na ang bako, ako lang gitpakilid, dili na ko magamit, makatuyay tulad na ako.
0: Okay, Igan, pila ka? Okay,
3: Dan, ang doo ang Diyos nga makagaho mga tagiya sa akong kusog o ginabuhi na ako.
0: Igan, Igan nini.
3: Ginoo, Dan, magpasalamat gid ako sa Ginoo, Pastor Dan. Dili gid ako moomong minsat ni apan ning kinabuhi ana ako. Ihalag na ako sa Ginoo pud sa sakit ug malatian nga giantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Gakit anak nagkita na kita sa pagamimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony, ipasalamat gay na ako sa Ginoo, Pastor Dan.
0: Okay, Igan nini, pila na kabulan o unsa kadugayon na ka nag-antos anang imong balatian?
3: Dili na ma, dili na ako madumduman, Pastor Dan, kay batan-on pa ko ani hinta ko.
0: Okay.
3: Mga sakita na ako, Pastor Dan, kay problemang kayo ang uginikanan.
0: Okay, okay.
3: One minute ang akong giantosan, may akong namataan, naghantod ka ron, nagbalon-balon, nangamatay na lang akong ginikanan, mauna, ako nalay nabilin sa dini. O niya, tulo na ka kamay na mag-igsoon, ako na lang isa niya. Naningkabot gayon ako nga, muduol sa Ginoo, Pastor Dan.
0: Salamat kay kaibigan nini, salamat kayo.
4: Numero 1 sa balita.
5: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga kasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
8: Umanaw ka, Jesus, Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
4: Numero 1 sa balita.
5: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
4: Numero 1 sa serbisyo publiko.
6: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
4: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
9: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero termi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong engine markay na mukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko ang engine markay. Ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa engine mark, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako na yung kung anong hiluan sa utunban, Pastor. Oh. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung bilbi, Pastor. Salamat yung, Pastor, kada alas.
3: Ako, si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata, aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga, Biji Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
4: At agalan ta, yes, iga na Rosalyn.
5: Pastor, kanang sinidyo ko paminan ni pinagpalang mo sika kadagadlaw niya. Kanang ako gyud na po, Pastor, nga maayod ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga akong nabantayan, Pastor, nga. Hindot niya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga singkog inom og Biji Max.
4: Giim na nimo og gipatulungan nimo mata.
5: Kita, Pastor, kay naprob na ko nga maayo gyud ang Biji Max. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
4: Ay, may.
5: Kada buntag.
4: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na, og salamat kay Gaya.
5: Makatabang din ang Biji Max, Pastor.
4: Okay.
0: Number one means you're always on top. Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo. Mabuhay ka ding ilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsa ang atong pabot sa atong mga tigpaminawan?
3: Salamat sa sarong labang makagawang, Pastor. Nga, ang BG Max, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinausay mong asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitagtiyan ang akong asawa. Then, among gi-admit sa Ibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Then, walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po ni para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private ganyang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sige lang niya pagsakit ang iyang tiyan. Then, nihangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID ato nga time. So, nihangyo mi nga muli lang ni palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So, maura ko to'y akong ipamintin sa iha. Buntag o to hapon, ipatumar na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong maabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan gina ko nga waragduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala saya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, Kaibigan Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan. Kaysa ni Palihog?
4: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas, kay aduna kay gibati sa lawas?
4: Oo.
2: Unsa imong gibati?
4: Kaning mga tagid bitaw.
2: Dugay na nga imong giantos?
4: O dugay na mga 10 anyos. Ito kibok ako Vegemas pa na tumar.
2: Oo.
4: Nga, nihinlo na kung ka. Alagad, niundang mga sugastor. Kasi makaayo sa diyan. Niundang mga sugastor. Nibalik man na. Nibalik na kudbuog kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya Igan, pero at least karon nawala.
4: O nawala na siya. Ibalik ni sa customer.
2: Okay, salamat kay Igan na. Salamat kayo. Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
5: Ako, si Inday, nagbuyo sa Purok 3 sa Bakan, Palantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga-Palantalan. Yes, Igan, Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, ningon akong mana nga, ipa-check up na lang na. Kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon sa mana. Kay di man yun sa iyahang eyeball, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
5: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka. Kaya akong anak, 14 years old, ba?
2: Yes, oo.
5: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa iyahang.
2: Okay.
5: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan nana.
5: Okay, kuan mo, Pastor, may na may buto idiri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
2: Ah, okay. So mura gwa to masudlag mananap siguro na gid diferensya iyang mata. Lagi ni turok.
5: Oh.
2: Okay. Nana, so karon kamo sa igan okay na.
5: Wala ka mo na oras, Pastor.
2: Pila ka, BG Max?
5: Tulo
2: ra. So okay na karon.
5: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ang kalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guan, unsa may nahitabo ato? Unsa siya nakuyapan, retso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
6: Kuan kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man nakuan ni pasorba kay kalitra lagi kay ang nahitabo sa iya.
5: So nagkumatos dahin siya dito sa ospital.
6: Ni kuanan siya kuan dugo og ihi niya. Normal man motong gi-refer sa og kuan niya. Ni kuan na unsa ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
5: Oo.
6: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag-murisan pagani siya.
5: Oh, okay, oo.
6: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gi-sulod dayon siya sa ICU, gi-monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
5: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
6: 10 days, pastor.
5: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
6: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mauto nga, ya, pangita gid sila, nagsigi sila tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gudala sa kuang bana dito sa nga.
5: So, mangi pa ino, ano siya dito po? Pinakadlog yung pag-inom?
6: Tulo ka, painuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kung ano siya, bango na siya.
5: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya?
6: Kung ano siya, magsigig lihok-lihok.
5: Okay. Salamat din kayo.
7: Pastor, good morning.
5: Good morning. Yes.
7: Diyan, ma-represent to siya dito Pastor, sa Lagandang, sa Damulo.
5: Lagandang, Damulo. Ah, yes, Egan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naasa si Buong katong gipadalaan lang sa Ogigimak, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo to siya, magpa-check up siya kay base COVID-19. Pero ingat siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kagapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Gimak dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, natinan pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang Gimak. Kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Naulian na.
5: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
8: Ako, si Imaniri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Masayog ikong mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Vigimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Oh, pasalamat, salamat sa pastor sa Bismillah, pastor. So, naayo yung arthritis.
2: Nakay arthritis.
1: O, oh, akong arthritis, pastor, naayo sa imat kasi yung tumor.
2: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
1: Tulo na katuig.
2: At tulo na katuig. Unsa man, ng hupong, hubag, unsa man?
1: Wala siya sa akin doon, pastor. Mag-isip ko paglakaw.
2: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karoon ang inom ng Vigimax, pila kakapsula yung mga nainom?
1: O, pastor, right, pastor, ako yung tumor, pastor, ako yung bibli, pastor.
2: So, wak pamahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
3: May buta din mo diyan, kaibigan.
4: Ako si Felix Villareta, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
3: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
4: Felix Villareta.
3: Kung saan may mong pasalamatan sa Diyos?
4: Pasalamat ko sa Diyos na nahubundan ko na taong doktor na naano sa labro. Ibalik,
3: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
2: Umat kay migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At maminawang kinumaong nga testimony.
5: Vigimax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vigimax Plus, ba? Nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya, kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
5: Kaya pag yan, pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vigimax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan ko akong papapasok ko. Namahay ko pastor, kay lima ra ako napainom niya. Kaya wala mang ko i-stock apelin ng liti.
2: Oh.
5: Wala i-stock ba niya? Kanang, pero karon pastor, namaligya na gito pastor. Kaya nga akong papato, napagin ako nga, naulihan siya. Pero walang gito na ako napadayo ng painom
2: okay.
5: Kay.
2: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan. Namahay o salamat kay Gaya.
5: Makatabang din ang Vigimax, pastor.
2: Okay. The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuha ni Pastor sa taga Hubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-istimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaya sa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit isipin.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarekabya dahil sa Pastor, ni balik ang iyahang normal nga tip-tip.
2: Na-admit sa hospital at huwag yun na?
1: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
2: So, ipainom ni mag Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako, ako na po ang igamit sa Vigimax Pastor kay sakit, kaya akong ilib Pastor, kanyang ubus, at kung kusun na lang pagbakod na ako magkadaon Pastor, kaya sa'yo magkusakong uma.
2: Oo.
1: Tuktig niya sa kita ibakot, Pastor, mag-aguroy na ko sa akong asawa na muntong upuan ko, Pastor, nakalisisin ko nga mapalik to Bigimak, may palik ko, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangit, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa iyo, Pastor, o mga ito pagkahuman ako, Pastor, mga duwakadla, wala na ko gibati, Pastor, sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
3: Ang ako nga testimony, maukini. Unang aga itong Bigimak sa akong natikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo di kung gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong Bigimak. O salamat sa Diyos nga atong ihihida na akong nangangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usaya ako sa buhat, ipapuanan ko sa atong apong, ipatuloan ko sa Bigimak, patuloy ko atong datalinga. Matukan mo sa dili, mga isuon. Murag na ka, kung ang kakatul o kasakit, kunya diha-diha gayod na ayo, na ayo gayod ako. Nawala ang apong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamatan ako sa Ginoo, kay usapin niya ka instrumento, kang Pastor Danangalyo, naghihimo kayo niya, giblisingan sa Ginoo ang maong Bigimak.
2: At agalanta, yes, Iga na Roselyn.
4: Pastor, kanang sinidyo ko pa minan, pinagpalang mo sika, kadaladlaon niya. Kanang ako yun na po, Pastor, nga maigyod ang Bigimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga akong nabantayan, Pastor, nga. Hindot niya, Pastor, kaya nga akong mata, lahi lagi sa una nga sige kong inom og Bigimak.
2: Giim na ni mo o gipatuluhan ni mong mata?
4: Kita Pastor, kaya na-probe na ko nga maayog yun ang Bigimak. Namaligya ko Pastor din sa lantay Pastor.
2: Ay,
4: kaya
2: may.
4: Kada buntag.
2: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga na o salamat
4: Iga. Makatabang yun ang Bigimak Pastor.
2: Okay. The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Unsa ato igan?
2: Na ako'y magulang pastor banga. Nag sakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya, dala ko gigimak. Wala ra kabuok pud akong gipalit.
1: Unsa kay ang sakit?
2: Duha na ka bulan pastor, wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor, kamot na kanang
1: tapos
2: sa julin pastor. Murag taas gid siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot pastor, tiil, ug ninig kay tanawon pastor. Ta inom na ako sa gigimak. Duha ka buok pastor.
1: Duha ka buok.
2: Dayon sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa ina nga po na ko sa utro. Dora, di akong kabo, pastor.
1: Yes.
2: Ala, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nakasalba.
2: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Naghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
1: 2 months. Hindi
2: ka makabakod.
1: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, pastor niya, nang gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakasula ang nainom. Nakabakod
2: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid tu mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta na.
1: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
2: Sige pastor.
1: Yes, okay, pastor. Salamat po diyan kaibigan. Paliyog palila og tagaasa.
3: Mahimbong taga pastor, gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, magtestimony lang ko pastor bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko na kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man tayo kumuhin mo antibiotic mo na nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko nga nakapamati man ko dere sa, inya, sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuo ka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong nagabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
4: Hello, good morning, Pastor Dan.
1: Yes, go ahead.
4: Mag-testimony ko sa BGMAC, Pastor Dan. Kaya ang akong anak, ihubak siya og maayo.
1: Okay.
4: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya og magsikad-sikad na lang siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay ato man ko kay Mila Store, ingon mong siya nga wala siya BGMAC. Dito ko nila ako sa imong detect ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacy ay basa kalinan. Country. Tapos magpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Tay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihap na sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayo sa kanang BGMAC.
1: Dalay ko ng Diyos. Oga.
4: Salamat, Pastor Dan. The best songs on the radio.

0: Radio kay Biga.
1: Your number one radio.
2: Nagato ko sa ako ang best friend. Nung siya, ay, magsakit ba ya akong anak? Nung siya, sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidima ka friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayo yun ko. O niya kay, nung siya, tinood ka? Nakadiha. So, mada. Nag yun kay, hindi mo ko magpakawala og bidima ka. Nagpalit ko sa malandag. Nung siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Nung ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako gining ang kanaon og maayo bagyod ko iam ampu ipod ayo pud dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
3: okay
2: kalintura, kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma unsa maligo na kumusta kay naay naman ko napagato na pud nako siya anak ko plus dulo maayo na ka maayo na ko ba kanang mo to ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
3: okay siya. Yes akin sa ni palayog
4: Igan best paler ni paso.
3: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
4: Talang magtestimony lang ko sa bitimak beta paso kasi si Igan apindat nga taga kuan taga Paya. Gusto ta siya magtestimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
3: cellphone. Ah, okay.
4: Nako.
3: Yes,
4: Yang apo ko no, kana na ang gisakitan og tiyan isa ka gabi daw. Kayon kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan mine ipapalit og bitimak sa kabuok ka, ilum ko nung nagbidimak ang iyang apo kay petis kita ulustiyan, galimag-limag sa kaskita tiyan, pagka man ato, gidalada nila hospital, tipak doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa madagi pa inom ninyo aning inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa tiyan, kaya ang finding na doktor pastor, ang kuan ko nung
3: ninyo. Appendicitis ni buto, yes.
4: Appendicitis ni buto na daw niya, natingala ang doktor, nga nung wala ko nung makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis, hindi nga niya nga, simak nga kung pa, dinom do, siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay si Paminawan, di ay mo sa anang radio, di siya nga, oh, si Paminawan, may kanimbro mami sa kaibigan, mo itong doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni, mo itong, ito niyang pasalamat, pastor, mo na yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, na nakahatag ko kayo, kay kung wala pang bijimak, singali, patay na yung apo, kuno, pastor.
3: Okay. Salamat kay Igan, ha? Salamat. Igan na bit. Kisa ni Palayog.
5: Igan na Dadaw.
3: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato.
5: Dadaw Marlon.
3: Dadaw Marlon.
5: Salamat po sa Bismarck Doctor kay Ugot niya kong ipon bag. Ina ako. Nawala din ang ubag.
3: Ano bag imong ipon?
5: Oo.
3: Oh. Tapos nawala ang ubag.
5: Oo. Oh, ina ako.
3: Nawala ang sakit.
5: Nawala pa ng ubag, Pastor.
3: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo, Igan Marlon.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radio Kaibigan.
5: Palipalayla og taga-asa.
6: Tagasod, nagatagom.
5: Tagom, yes. Patayon igan sa pag-testify.
6: Ako si John Yanon. 5 anos ang kong paminaw ang programa sa radyo.
5: Okay, salamat igaayo.
6: Sa kong ka-stroke, Pastor. Liman ako kasi edo niya kaloy sa Diyos na kalakaw ramapong ko.
5: Uy, salamat. Tulo
6: na kabutilyang, tulo kabutilyang bigama ka kung napalit.
5: Okay, igan, sige.
6: Mas da, natungo sa gabi, sa pitan ko siyan. Ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
6: Usara?
5: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
6: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
5: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
6: Dako sa Talisay, seminary sa Tagum.
5: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palihog?
7: Kinsa di Palihog?
8: Si Sarvoy de Agnidere, Sinilagan, Pastor Dante. Palit ko, pwede maglito lang Igan ka na. Salamat sa Ginoong Pastor kay... Nawala na gina ang sakit sa akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinaw.
7: One month ka nag-antos, dili ka, di, magkalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe yun. Magkalakaw ko, Pastor, bro.
7: Grabe ka sakit.
8: Ang umagpan.
7: So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
8: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
7: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
8: Kung ikaw, kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sabi ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol, ikanalangin na ang biktima na kapsul na may nakayo sa ako, Pastor.
7: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
8: Alimot.
7: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
1: The best songs on the radio.

0: Pastor, nagbakod man ako.
1: So nakasamba.
0: Nakasakit ko sa Ginoo, Pastor. Naghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Yan ako magulang for 2 months.
1: 2 months. Ka
0: masabakod.
1: 2 months ka naglubog, nahigda lang.
0: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagulihang matiin.
1: Upat lang kakakulaan na inom. Nakabakod na.
0: Oo, gayon nagduaw sa diri sa mua. Tos, sa Ginoo, Pastor. Nagid ko mga buko siya ang lawas, Pastor. Nangawala man ka na.
1: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat, Iga, ayo.
0: Sige, Pastor.
1: Yes, okay,
0: Pastor.
1: Salamat.
2: Si Teresa Ahero sa Hingaon City.
1: Yes, Igan.
2: Mag-disimony ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
2: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiilig na mga tiyos, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, tapos siya hubang mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon, bili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan butila, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa
2: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay kakulit kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: Yes, Igan Marites.
3: Mag-testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili ba Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
1: Oo.
3: So, maayo na lang kay wala ra natulong sa bata pagkabutang ka asi dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so ang iya yung ba sa bata pa so is murag naluto dito sa kainit sa aton so ang gusto ko na gyud ang iyang ba pero pag after ato gipaugom din sa og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba.
1: Okay so, kamusta ang bata ka? Okay na siya?
3: Oo, okay na, Pastor.
1: Okay, salamat sa Diyos. No? Salamat. Ingon ang importante nga na BGMAX sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat, Iga, ayo. Igan, tiso, blagan lang, Adamolog.
4: Number one means you're always on top.
5: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Dia kaibigan, paliyog palila og tagaasa.
2: Maimbong taga pastor, gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, magtestimony lang ko pastor bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang una na nag-ubo ko. Unya, said, di man tayo kumuhin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto na, palit na lang ko BGMAC, kay mo ko nga nakapamati man ko dere sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, maraduharan yung kabuka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong nagabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
3: Hello?
1: Yes, akin sa Dipaliog?
3: Igan Biring ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Biring, sa ato Igan Biring?
3: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na? Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
3: Oo, dako na yung guiter niya. Pero may kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na, pila kabuka yung nainom?
3: Nakapalit nang ko diya o isa ka buti
1: niya. Sotelia? Yes.
3: Anam-anam nun niya. Inom.
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka niyo mong alibiyo sa diya ni gamit sa BGMAX Plus.
3: Oo, muana lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko BGMAX.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga Igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutelia na po diya sa kuhan sa Bascos Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba ka sa itong Kaibigan Center?
4: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
5: May buntag, Pastor. Si Igan, alagad, alan na lisoso niyo, mabuhay ka dingil.
4: Igan alagad alisuso diya sa mabuhay. Kamusta man, yes, unsa ang atong pabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Salamat sa arong labang makagawang pastor nga ang BGMAX gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
4: Kinunsa imong asawa?
5: Itong last February, Pastor, gisakitag diyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean ni sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen gabi-bib lang ang resulta. Advisan po niya para CT scan sa Malaybalay City. Wala yun siya ma-kwan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sigil niya pong sakit ang iyang tiyan. Then, nihangyo niya sa doktor kay kuha naman ang COVID ato nga time. So, nihangyo niya muli lang ni palit ko gisa kagrapa nga BGMAX. So, maura ko ay akong ipamintin sa iha. Buntag o to hapon. Ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. So, wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Nauli na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong maabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga waragduhan na ay duha kabukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
4: Okay, salamat kayo, kaibigan, alagad, alan, alisuso, o barangay mabuhay, kadingilan.
0: Radio Kaibigan, Songs of Yesteryears.
6: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, o sa'y atong matisipay igan?
3: Na ako'y katestimony, na ako'y apo nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unta'y itambang. Ingko ni IBG map. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, nagpalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya pagkaugma. Sa buntag, at pinaw-pinaw ko siya ang yan kung sakit na bukit kayo, sakit mo niya kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: niya, na tinga na siya kayo, wala na may sakit, dito-dito na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gina ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay Gayo.
4: No, nganong katakiang kaman?
5: Sakto kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakto pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apanwa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema lo. Aliyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
7: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
7: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
7: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Magsikad-sikad na langod siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin na matay na. Tapos, Pastor Dan, ato man ko kay Mila Store, ingon mong siya nga wala siya BG Max. Dito ko nila house sa imong. Detect ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy ay basa kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito kuan bali 400. Pag-abot na ko sa balay ipatumar dayon na ko akong anak og tay. Gusto man jud sa motato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na jud ni balik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat jud kog maayo sa kanang bigimak.
2: Dalay gud ang Dios. Oga.
7: Salamat, Pastor Dan. The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Igan Antonio, onsay ato?
2: Ayan, mag-testimon na ako, Pastor. Nag-disgrasya ako na tumba ang motor na igo akong tiil, nak-crack ang bukog.
1: Nak-crack ang bukog?
2: Oo, akong ripa, lugo sa magkukulakaw, pero timahubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Wagag ba, Juan Pastor? Abot ang doktor na karoon, nag-sige ng paghubag sa akong tiil. Na itong Domingo, napalit na ako, digimak, kaya hubag ba kayo?
1: Oo.
2: Talay, sino ako, Pastor? Unong, titura ko po akong napalit. Ang usa akong diaplas ang uno mo akong dito ma alis ginoon tao na umian man
1: ni kupos ang hubag
2: hubag tayo akong tiil
1: karon wa na nagubag ron
2: so, nagkupos na Pastor
1: nagkupos na di na so nagcrack man ka na nagcrack
2: na ay bukog na crack na kayo
1: so na, di na kayo
2: alis pag tumar na ko sa magimak na umian naman.
3: Lu, nganong kataki ang kaman?
4: Sakto kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakto pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Pesan o sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nana.
5: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
6: Si Roger Kuwa ni Pastor sa taga-hubang San Francisco, Agustan Dilto.
1: Yes, Egan.

0: sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
1: Magtestimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidingi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang tiplet is 18.
0: Oo.
1: Nga akong ipatumarog Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula. Nakarekadya dahil sa Pastor, ni balik ang iyahang normal nga tiplet.
0: Na-admit sa hospital at huwag yun na?
1: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
0: So, ipainon ni mo Bigimak, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
0: Okay, salamat
1: Pastor,
0: sa Diyos.
1: Ako, ako na po ang gigamit sa Bigimak, Pastor, kay sakit tayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa akong kusun na lang pagbakod na ako makadaon, Pastor, kaya sa iyo magkos akong uma.
0: Oo.
1: Kapag yung sakit kayo bakod, Pastor, mag-aguroin ako sa akong asawa. Naman itong kuhan ko, Pastor, nakarisisin ko nga mo palit kong Bigimak. May palit, Pastor, o 20 kakapsula. So, akong natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor. O akong pagpangin, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa iyo, Pastor. O mga ito, pagka human ato, Pastor, mga duwakadla, wala na ako gibati, Pastor, sa akong silid.
0: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
2: Number one means you're always on top.
3: Radyo Kaibigan, 98.3

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Oh, sir, good morning.
3: Good morning. Yes.
2: Jan, Maripeson to si Rodisi. Pastor, sa Lagandang sa Damulo.
3: Lagandang Damulo. Ah, yes, Egan Marites, atong coordinator sa Kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor. So, akong ito ang bitaw nga naasa si Bung, katong gipadalaan lang sa OGDMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung pinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo to siya, magpa-check up siya kay ba sa COVID-19. Pero ingat siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunod siya nga, lami man di ay ni Anday ang GMAC. Kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Naulian na.
3: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
4: No, nganong katakiang ka man?
5: Sakto, kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod, kagirayo ma. Besan, or sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wadji hapoy alibyo.
4: Wa may problema, Lu. Aliyanay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokin ni ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: May buntag nimo diha, kaibigan.
7: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso ni o mabuhay kading ilan.
3: Igan Alagad Alisoso diha sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsay ang atong paabot sa atong mga tigpaminawan?
7: Salamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BGMAX gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinunsay mong asawa?
7: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among giadmit sa Kibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din wala klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Advisan po ni para CT scan sa Malaybalay City. Wala yun siya makuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private ganyang pagpa-reading. So nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So sige lang niya pagsakit ang iyang tiyan. Din nihangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID ato nga time. So nihangyo mi nga muli lang mi. Ni palit ko gisa kagrapa nga BGMAX. So maura ko to'y akong ipamintin sa iha. Buntag o tuha ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong maabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan din ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na itong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gito. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
1: The best songs on the radio.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan. Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ko sa mga Vigimax, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dahil mong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dahil imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung kalibangon.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi Gmax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Saan ni Palihog?
1: Ikuan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag?
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Sa Dipaliog?
1: Lumidan ang Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group Uwa.

0: Si Vivin Montesilio ni sa Purok Mas Balinsa ko sa Sudan. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan manggod pag ang hinamot diri nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa ibang bato. Nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nangatawa na ko sa akong auntie unsa ni gipa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa inom na niya Big Jimas o kanang aroma gipa ko niya haplas. Ngayon kaloy sa Ginoo karon kay nang nilaag na po nila sila kay birthday po niya nag sintaan niya sa kataro kaya isa din o maayon na ligay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Isa sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kay isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Hello?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may butag nai.
0: Sir, salamat kong dakon. Sir, kaya magkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, doha ka buo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Ginoo, karong puntang anto na ang tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Ginoo, maulian ng ang tao, sir, dahi akong kilid.
1: Dahi mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alam, naghahad kayo dito na ako. Mau tinggal itu nak dahi sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Makaluin sa Ginoo, kilid na lang yung adto sa hospital kayo. So, sa hospital na lang ang tapo kayo dalhan na dibugo gapon.
1: Ah, gapon.
0: Ayun, akong kalibang dugo. Kaya kung Diding, kaluin sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nai dagong dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duha.
1: Salamat sa Dios.
0: Naayo gayud ate.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter nai?
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, nya. Duha na battle ang akong
1: nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nai. Pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gito sir. Dako ligay ko po salamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.
0: Yang indani.
1: Ah, yes, ah, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Nya kanang dapagilan lagi daw dugo every 2 weeks pag lima kabag.
1: Pag lima kabag. Unsa dai sakit niya? Kabalo ka unsa yang gibati sa lawas niya sakit?
0: Oo, nya presko pag ito daw nga dugo.
1: Unsa dai yang sakit Igan?
0: Kanang benuspad daw man ko siya pastor nya mo lang itong dapagilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan na tabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na kapilya iyan nakalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. Sumaga, lakaw-lakaw na.

0: Yes, akin sa nipaliog.
1: At si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Nagtulong ako sa doktor. Di makapidong ko na magkalit o bigima, tulang kabok ka sa dandy. Naarang-arang na ba mo? Wala na ito nakaatko sa doktor. Salamat, kitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa ta.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, Kitaw-Taw. Magtestimony kong pastor Bak, naginom ko BG Max. Ayun. Ang akong gibate, diabetes. Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kuno sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang
1: 107, pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataw na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na gyud, pastor. Nya dakha na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nya diri ra sa BG Max ni ubos gyud, pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay, Kitaw-Taw.
0: Prune Sarador.

0: kabalaka. May kabalaka.
1: Yes, akin sa ni Paliog.
2: Ate, hindi daw ang saripan eh.
1: Yes.
2: Nagamit ko, Digimax, nagsakit ako tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di makatidin ko na magkalit o idima, tulang kabukas na dahil din. Na arang na ba mo, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
1: Salamat.
2: Sa pa.
1: Kisa ni Paliog? Idimak. Kisa ni Paliog?
2: Hilda Sarita sa Alamed.
1: Okay.
3: Atong daigon ang Ginoo sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalagong Espiritu, sa tibok natong puso, dawe!

0: Pastor Dino Ripastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo okay. Nakatindog na siya, pinahali siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o kiliang Bigimak. Pero makatindog na siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nag-aampo, kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isa kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaroon Pastor, makalakaw na siya, agad-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Dios siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: sa Dipaliog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac, awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garret sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyo mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday, uli ang iuli. Uli sila barama, wala may tao dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.

0: Mga almost 2 years akong migraine, pero wala ba niya? Mubalik kung minom kong kape, dili mo na sa doktor. Ano? Dito lang yan, ginoo ba sir? One time, wala ra magkapulo, wala kapsul.
1: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
0: Yes, salamat, Pastor. God bless. More power sa program.

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos yes, Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa isa okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat sa ayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ah, na, stroke. Ang iyang kuan, ang ata sa tiya, namatay. Kay buros nito siya pag-stroke niya.
1: Oo. Oh, oh. Mato siya nga nag-aampo kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor makalakaw na siya, agad-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Gusto mo ni ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng tiyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang iyong tiyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng ito, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na ko siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, mapunti akong nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiik ka sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ingarin sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko sa Inday, yun yan, yun yung silang baramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong ba sir, mukrus din niya sa kungtunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, sa tukos ako na, mauto, nipalit ko BG Max sir, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, di ka luyan ng Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya basur, mapalit ako gutro wala kaya akong pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kong bata, sakit yung tiil, kaisa ko na ayo.
0: Ayo, sakit ang tiil.
1: Ito ang dibate, kaya nangungulo sa iyang kiting, huwag iyang, magara, sarang iyang lukulukunan.
0: Mau ba, salamat kaya sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
1: pastor? Mga almost 2 years akong migraine, pero wala ba, kaya mabalik kong minom kong kape, kinili mo niya sa doktor, ano, ditalugian kaya sa Ginoo, basur, one time, wala ka magkatulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More
0: okay.
1: Saan
0: ni Palihog?
2: Igan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan, Dadaw. Unsay ato?
2: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
2: Salamat ko sa BG Max, Pastor. Kay ubag kaya kong ngipon ba? Ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bang imong ngipon?
2: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
2: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit.
2: Nawala pa ng ubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos nga naayo ka. Salamat kayo, Ansel. Unsay kayuhan ni mong naangkong gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Diyos.
3: Nanangamang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit. Unsa man?
3: Sa una, kanang buwan, kanang hangakon kung ayo ba.
0: Oo.
3: Kayo nagtay ko o gisima, kurya po yung karoon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mong paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa VGMAX Plus.
3: Oh Pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, Pastor.
0: Oo.
3: Wala akong kalag. Karoon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
3: Salamat, Pastor.
0: Yes, Igan Nizel. Diya sa Aglayan. Oga, salamat.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nang ako sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiffneck, Pastor ba?
0: Ah, stiffneck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo nangusog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahi gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala yung sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, pag gamay na lang na bilin, kay imong nakuhaan na nga daan, so
1: imong... Oo, nakuhaan na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala da yun, ang sakit.
1: Oh, nawala da yun, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Sinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat sa labas, Diyos. Igan Annabelle of...

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Palayog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Ya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Po. Ya, Presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, Pastor. Ya, mo lang itong gatawilan sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya, kanang naabot o mga pila na kapilya yung nakalit karon kay wala na dyan. Lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Sa ni Palihog?
1: Ikuan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa busy map doctor kay ugot niya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, doctor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

0: Isa ni Palihoga.
1: Ginisela sa Simaya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bijimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor, nagpadayon patinali o tulo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
0: ang gudimang, Pastor. O sa kadugayon, antusin mo si mong totoy, matuloy mo nagubag o gatulo, gano'n na?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa, Anto.
1: O nakabuot akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak o tulo.
1: O, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah. Wa makatutoy tungod kay gahubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kuantap ito kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Kailan mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Napon ko na akong pitas tutoy, kaya bakit mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: kubri lang
1: eh. Isod kayo o wala tayo ikipakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga-barang.

0: Bibing mo tisilyo niya sa purok na balinsa ko sa Fernando. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot din, nagluyan eh. Yeah.
1: Okay. Ngayon nagluyan man?
0: Sa Ibiza. Pero nag-inom na siya o Big Jimat. Nga nga pa na ko sa akong auntie. Unsa rin kita, inom na sa akong angkon. Ngayon sa kita, inom na niya Big Jimat o kanang aroma. Gita ko niya, haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya birthday po niya, nagsaysintaan niya sa kita. Kaya sa Ginoo, maayon na ligay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Isa ni Palihog?
1: Iguan na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa busy map doctor kay Ugot kaya kong ipon bag, hindi na ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag, hindi mong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi na ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ng ubag, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo, Palihog.
2: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
2: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
2: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
2: Kwan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnukra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
2: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
2: O, sige. Kay baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Then maunay na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
2: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
2: Then siya nang yupawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
2: May akong gipagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Then ang subjaran doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
2: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
2: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kaysa ni Palio gani, kisa to si?
2: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: Sa di palihog.
1: Si Sir, mo yung leader is kinilagan sa Jordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy mag-video lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinom.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe,
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na pagsikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
1: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayos ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong gisulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan, Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo o bigimak pla, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo, bagong botura sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya, kaya naglampas ng mundo, Pastor, ka gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya lawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siya kita itong mga VG Max Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energize niya siya. Gani, maupo niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Si vivin mo si Silvia ni sa puro kumis Valencia ko sa Fernando. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo gipitas yun. Isa po ni siya sa Ibigan. At yung naging bulan mang good pag anin na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Ibigan? Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga tanong ko sa akong auntie unsa gipa inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa inom na niya Big Jimas o ganang aroma gipa ko niya haplas.
1: Oo.
0: Ngayon kaloy sa Ginoo karon kay nang nilaan na po mo diri sila kay birthday po niya nag sintaan niya sa kataro, kaya isa din na umayon na bigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Isa sa kaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa ka isa kong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: di Palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Iganizel, kamusta man Iganizel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagami sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax pastor, nagpadayon patingali o dolo o nana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang Vigimax pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si mong tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo o ganana?
1: Kung ano, Pastor,
0: kami tugod
1: pa sa
0: Dikinoy,
1: di pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka
1: pa ando. Dalaga ka.
0: Dalaga, hangtod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom po Vigimax Plus, Pastor. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
0: Pila yung mga edad ka ron ni Ganizel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko na din, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Lakon ko na akong pitas ko ito, kabating mong lalag sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipatino. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel, taga Barangay.

0: Lian, Kasterdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan, Kasterdan.
1: Ay, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasterdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adla imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taud na, Kasterdan.
1: Ay, taud-taud na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasterdan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na saripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtudent ako sa doktor. Dinakabidin ko na magkalit o Diginax, tulang kabuktas na dan. Naarang-arang na ba yun ko? Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, kids of Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: dyan in Dani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng gatawilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag. Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatawilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
0: Dayon, nakapalit siya, o nagpapalit siya sa kuwa, o kanang isa ka butilya. Mutong iyan di painom. Ang tub niya, kanang naabot, o mga pila na ka, sila iyan nakalit karon kay wala na, Jude, lisbaktog na ang maama.
1: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: A kinsa ni paliog?
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, di na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Di na kasi din ko nga magkalitog. Di na, tulang kabukas na dahil din. Naarang na dahil ko. Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kinsa ni paliog? Kinsa ni paliog?
1: Hindi nga sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: di Palihog?
1: Gumida ng Sigan, Dok.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan ng Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang naana, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Sa ni Palihog?
2: Si Sir, po siya, leader is kinilagan, Dr. Dan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, pwede maglito lang Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalita?
2: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
2: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
2: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din dili na sakit ito.
0: So, nakabalik?
2: Na akong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
2: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpala akong leave.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
2: akong magpan.
0: So, unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbato na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Kay ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol si panalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit sa kuwa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
2: sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
2: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Sa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan o sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala niyang tiyo na nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainin sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, ito naman sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiyo.
0: Sige, Igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nabili dayon medikan sa doktor. Nakabilid lang po sa testimony na daban kayo nga data. Ayos sa pinaagi sa inyong gigima, ng inyong tambay. Mato, Pastor, nga, natisting niyo nagpalit din kayo ni Igan Chopi. Nagpalit po, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Hantod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kong palit dahi nagto. O, dugang kong lima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. No? Alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of Barangay.

0: Kesa di palayog?
1: Turun ng boy.
0: Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa'yo ato, Igan?
1: Mag, simulay yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Patayon.
1: Kita akong record, okay.

0: Karen. Ako ang tungge, sulayan na, yan ang ko, usalan dyan ka, Max. Nakilala lang ko, na wala naman, nagawa akong gibati, tungga, tungge, yung ako, usalan dyan ka, buo kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang dyan sa akong gibati o daan na niya kaya nga akong paminaw.
1: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Igan Lord, loud and clear ka.
1: Kasi ang fix ka dito, Pastor, nagana ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, din ako katindong. Bakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nagana sakit, ang nagre karun, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Ano ko na Pastor, mo ko nagiko sa TV kato sa Domingo toksin niya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo igana?
1: Unya, pagka kwan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingko pa ni kay ang lahi man ay hilanat Pastor kay asa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kayong oras. Sige, kung balik ang pangyay, akong nililakan. Kaya nakahilakan ko kay din ako katindog.
0: Okay, okay. Oh.
1: Kunya, pagkabuntag, niutom na po kong inom o mga kakapsul. Pagkaalauna, Pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo, Pastor.
0: So at least, salamat kunya, sa Diyos. O, naayo ka.
1: O, akong anak, Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice. Kaya sila ko nangilantan. Akong ipalaboratory, ang iya, ihi, ugyan, dugo, kay. Sige, magbalik-balik ang hilanap. Kunya, wanan ko gripiral, kaya i-admit siya, kaya mubo yung sleep date dahil na-dehydrate daw siya sa kainit ng hilanap.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko, Pastor, ba nga kapoy, bagit na yung ma-admit. Ngayon ko, Lord, nasalig din ko rin mo ginawa, ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa palay, Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gitala din sa balay, iuli ko. Inom na ko na ko siya Digimax, dubol niya po na ko, duha ko niya pa-inom sa iya. Kaloy sa Ginoo, Pastor, wala na din siya na-admit, maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay Kaayo, no? So, ikaw, nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga, Lord.
1: Salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Salamat kay Kaayo.
1: Salamat din sa Ginoo na maunga tambal.
0: Amen.

0: Pastor Dan. Si
1: yes.
0: Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Doha sa buntag, doha sa gagabi. Pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes. Salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: Lian, Kasurdan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan, Kasurdan.
1: Ay, taga-Lurugan, Lian. Ay, yes, kasi Ate Masulte.
0: Magpasalamat ko sa Vigimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor, Almoranas? Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulon ni mo.
2: Sa tipaliyog? Arulina, nawakita niya ba sir sa Ultimawi?
1: Yes.
2: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balibalit.
1: Oo. Inday, Inday Lurna?
2: Migraine daw.
1: Ano man galabat imong ulo sakit?
2: Sakit kay ngulo sa basur. Doon ni mong trabaho, init magay ba?
1: Oo.
2: Dahil nagpalit ko kay Inday. Yung niya ni Uli, yung sila baramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
1: Oo.
2: Wala ka manapulo ka magkapsul basur na ayaw ko migraine. Murag maulog ako mata basur.
1: Grabe dai ka sakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Yung mo pa mo cross din sa kung tuma sa mata ba gikan sa agdan wala na bahin no. Katuo sa una. Mao ko ni palit ko bigi max sir. Wala ra mag napulo ka doctor na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
1: Salamat
2: sa bumalik ang migraine ko.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa bigi max.
2: Oh, salamat kay sir. Mo palit ka ug utro wala kay akong pamilya ra akong gitainom bud sila sa kung bata. Sa sakit yan til ka isa ra na ayo.
1: Ayo. Sakit ang til.
2: Sa gibate kay nangulungul sa yang kiting ug yang nga
1: mo ba salamat kay sa Ginoo pila nakadugay imong antos anang migraine mo
2: past mga almost 2 years akong migraine pero mo wala ba ra mubalik kung inom kog kape dili mo na sa doktor alo dituloy ang kay sa Ginoo ba sir one time wala ra magdapulo wala kapsul.
1: Okay, salamat kay Igan Pastor, salamat kayo.
2: Salamat Pastor, God bless. More power sa program.

0: ng inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 1 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Sa pangalan sa Dibuk Pilsa sa kaibigan, Brotherhood Christian Association Incorporated. O sa pangalan sa atong founder, Pastor Dan L. Dangelio, kawan na atong Vice Presidente, Pastor Nick Obante. O sa tanang membro sa Board of Trustees. Maayong buntag, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, Northern Mindanao, South Central Mindanao Region ug sa atong probinsya, Province of Sultan Kudarat. Maginara Province, North Cotabato Province, Sarangani Province ug sa among pinaga nga probinsya, Province of South Cotabato. Sa atong mga kaibigan sa Tibuk Mindanao, atong mga viewers, mga sukintig paminaw, may buntag sa atong tanan o welcome sa atong programa, Pinagpalang Musika. Dalay ko na Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon, nagpabilintang live sa Broadcast Center sa Dixalki Radio Kaibigan, 104.9 Zorala, Province of South Cotabato. Gracias na Diyos Gino. Alaygan, bakod sa wala nakabakod. Huwag atong pandaro na itong satag sa mga radyo, atong pakusgon, huwag manungog punta sa atong live streaming. Type lang ninyo ang reclip ng ganyo, niya i-like, i-share, para dagan pa makiksunan nga mapanalanginan, bisa review na lang. Alaygan, adlaw rong Lonish, hapit sa 14 na sa buwan sa September 2026. O nagtuo ko nga ubay-ubay nga makiksuunan na ito karun nga musaulog sa ilang birthday, happy birthday o happy wedding anniversary po sa mga pipila na ito ka mga kaiksuunan nga mo'y anniversary sa ilang kasahan. So happy wedding anniversary ninyo. Halaygan, kamusta mo? Baduigan, Lunes karon. Hook up na sa atong mother station o sa atong duha ka igsoon nga mga station ng XDD Radio Kaibigan Nagindingan o Subong Kugon. By the way, may aga nila sa probinsya sa Iloilo kag sa central part sa province o Panay Island tungod sa atong partner niya sa Lambunaw ang GTPM 95.5 FM. Mayong aga na sa inyo nga tanan, labi na sa aton nga kaupod nga media practitioner si Randy Lasa. Og may buntag po sa tibuok probinsya sa Bohol, sa Tubigon, og ang Radyo Bandira di Asta di Bohol. Majong buntag sa iyo pa kay si Kuan. Una-una ginachat na to si DB Kabasag. May buntag ni Budina na bumabasa to kay ni nawa na bukod sa kadaghan. O may buntag po dahil sa Bunga del Sol ang 101.1 Barangay Gipus FM. May buntag ni dia sa mga silingan ng mga lungsod dia sa Lapuyan, Margus sa Tubig, Dumilaw, Pagadian City o uban pang mga parts sa Sibugay. May buntag ninyo. And of course, sa tibuok Misamis Occidental, sa tulo ka syudad, Angub City, Urquita City o Osamis, Napaydapitan City o Dipulog City nga maabot sa mga partner na ito, mga region Dias Calamba, Plaridel, og mulayat pangadto sa isla sa Sikihor og sa partly sa Dumaguete. May buntag ninyong tanan diha. Og salamat po sa Freedom Radio diha sa Iligan nga madungog sa part sa Lanao del Norte. Og may buntag po dahil sa tibuok Lanao del Sol diha sa Wao. May buntag diha sa Port Chaco, Kilikili, sa pabang lugar diha. May buntag nyo diha.
And of course, good morning po sa tibok Misamis Oriental gawa sa atong radio station diha sa Lagindingan, Dixdidi, Radyo Kabigan, Subong Kubon na pag-i-power radio diha sa Villanueva o Ingoog City nga muli at ngadto sa Hagna, Bohol o ang tibok probinsya sa Kamigin, may buntag ang Susanitza Hori. By the way, thank God for another day and waking me up. Thank you for everything, Lord. Good morning, Pastor Rick from Igan, Maria Cristina Ayuban, Davao City. O kang Mama Munit. Mama Munit, may buntag. Bani, salamat po dahil sa tibok. Agusan del Norte, sa Sunshine Region, sa Butuan City. O ang tibok po, Agusan del Sur, Surigao del Sur, o Surigao del Norte. And of course, may buntag sa Compostela, Davao de Oro Province. O sa Davao Oriental nga probinsya. Also sa Davao City, Turel, Kalinan, may buntag yung tanan diha. Paingon nga to sa Marilog District, may buntag yan ninyo. And of course, sa tibok Davao del Sur, nagtingog ang Radyo Amigo diya karon sa Digo City. O sa partly po, maabot ang Davao Occidental diya sa Malita. O may buntag po rin sa North Cotabato, nagtingog ang Power Radio diya sa Makilala. O nagtingog po ang radyo diya sa Radyo Bandera diya sa Kinapawan City nga Mulayat, paingon sa partly sa Maguindanao del Sur o del Norte, apil ng Sultan Kudrat. Of course, Radyo Bandera, Sultan Kudrat, good morning. O may buntag po niya sa Banasilan, doon ay tayo sa radyo nga partner diha. No? Salamat kayo sa iyong pagpaminaw. And of course, tibok sa Rangani Province, sa Radyo Bandera, General Santos City, o Radyo Amigo Maasim. Sa Rangani Province, may buntag. Bulet hangtod nga to sa partly sa Balut Island o part po sa Davao Occidental. Oy, may buntag po sa tibok probinsya sa South Cotabato. Nagtingog atong 104.9 sa maabtan ay mga atong radio station. Mulayat nga to sa part sa North Cotabato o part po sa Maguindanao o Sultan Kudarat. By the way, good morning sa tibok probinsya sa Bukidnon. Halos na ng lungsod, dun ay mga radio station kung asa nag-ukapta karon. Good morning, Damulog, Kibawi, sa Big Dike Radio.

Manakag, Libuna, Baungon, Malitbog, Manolo Portage. Sumilaw, may buntang nyo diya. Impasugong, good morning, Malaybalay City. O diya sa Lantampan, Kabaglasan, o San Fernando. Valencia City, of course, may buntang huping ang tanan na to, ng mga lungsod. Na-mention na to diya sa probinsya sa Bukidnon. Well, kamusta ang mga kaigan? Ang atong oras karon alas 4:00 sa inyong kauban sa kangina na inyong kaibigan at pastor ng bayan ng South Cotabato, Soap Sergeant.

By the good morning sa 3rd District sa South Cotabato o sa 2nd District o sa 1st District o sa Makiigan members nga naminaw karon. By the way, sa mga Kiigan members diri sa South Cotabato, murag ako ning isulti kay lubat ko ba? Di pula na. Basing malimta na ko niya. Malimta na to og chart. Natay beneficiary ng usa. Number 366 na beneficiary, 84 years old ang edad, si Hikoli Meldrin taga Tibuli nga inaha ni Charlie Hikoli. At ang coordinator si Maymay, si Gunla may agamay, salamat. 366 na mga kaibigan members. Well, good morning kang Berge Kabasag. Og katuoban pa kang Pipakyaw, may buntan ni mo Pipakyaw. Og kang Joy Ante Damisula diya sa Lapok Kalasuyan. Kalasuyan, Lapok Talakat. Niya rayo na region may buntan ni tanan diha. Sige pagyapoguan diha. O good morning po kang Gingging Sibalusa nga taga Kaligutan Lak Davao de Oro. May buntag mo diha. O may buntag po kang Alano Gakayan, Maribel Dawugan. O kauban po na to karon si Marisa Sintilias Torigusa nga nag-greet na to may buntag. O iyang pampuan ang anak niya si Ria Jade Torigusa nga mutik o board exam karong September 20 na hinatunta makapasar. Hala, sige, ang puan na to na. Solidad Latabat, may buntag ni mo o salamat. O salamat po ka Maribel Dabugan nga taga Tikalaan Talakang Bukidnon. Lagi anak ko na

Ian Villamor from Victory Latapan Bukidnon may buntag o kauban po na to ang taga Banahaw Consolacion Sarangani Province Malungon si Rosinda Pangilan. Salamat kaayo nga matod pa niya, beautiful morning Pastor Richard. Salamat sa Ginoo sa iyang pagpamata aron makapaminaw sa iyang mga pulong kauban sa tanang naminaw karong silingan ang pamilya Paharon, Remosura, Lanubay, mga anak, apo, igsoon, ian, igagaw, pagumangkon na igagaw, Prince, salamat sa pagbasa. Salamat kayo. Dahil yun ang kasing-kasing sa Osaka, Pastor Y. Salamat kay Igan. Beautiful morning kang Ron Navarro o kang Jonalyn Layawon, Randy Bertudaso o kauban po nato karon si Andres Atchinsa. Mayong aga Pastor, praying sa amon biyahe padaa pagkanto karon. May ara kami reunion sang kanayunan din ni pakanto iganilin kanayunan kalibayan sige praying ang Ginoo mga protector kay siyempre tibok pamilya nagsakay sa kinan. Bilya, Lilian Villamor may buntag. Good morning pasuboy greet ko sa tanang mga nakong mga igan sa tibok kalibutan o sa taranting paminaw sa pinagpalang musika. Well, beautiful morning podcast. Kini Pastrana, Barangay Kulungulo, mayang aga sa inyong tanan. Beautiful morning, Pastor, to God be all the glory, forever grateful for the gift of life, today and always in Jesus. Salamat. Tidi Pastrana kag Jacinto Pamili.

0: di Bertudaso from Bangkud, Malay Balay City. Salamat. Beautiful morning po kay Dailani Tenyo Madria Sabila. Salamat kayo. Ukang Ruina Buton Rodrigo from Kasigkot. Og salamat po kang Lorita Duyog Torres. Kauban na to karon. Og salamat po kang Tito Risura. May buntag Pastor Boy. Og sa tanang mga igan, salamat sa Diyos sa kabuntagon kay masinati napod nato ang pagkamaayo sa Diyos sa matag usa ka dato. Og salamat kang Ondrab Mas Sambrano ni Abi Kukamao Sambrano. Good morning Pastor Boy, likewise. Masay maglisod-lisod ta sa mga pangalan kay Gibali. Paigayga itong oras. Paspasa, 17 minutes na labay sa alas 4 sa puntag. Ang pulong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4. Ang tao di gud mabuhi pinagi sinapay lamang apan mabuhi pinagi sa mga pulong sa Diyos nga mugawa siyang baba. Ug matud pod sa Mateo 6:33, unahon gyud nato pagpangita ang gingharian sa Diyos niya magpasakop ta siyang kabubuton aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Magampo nata. Amahan nga nangitnon, may mayaon, may gugmaon, maayo. His faithfulness endureth forever. This morning, we are rejoicing because for this another and wonderful day, ngay mong gi tugot nga among masinatian for the purpose nga amo kang mapasidunggan, amo kang madayeg, amo kang pasalamatan o simbahon tungod kay without you we are nothing. Salamat Ginoo sa gabiing imong gihatag nga makapahulay mi aron nga maka pamunga ang mga tanong og salamat sa adlaw nga maka trabaho mi og makapangalagad kami kanimo og salamat sa imong pag-ayo sa among balatian, sa imong pag-amping kanamo, pagtagbo sa among kinahanglanon, labi na gyud sa espiritual nga bahin. Og salamat o Diyos nga wa mi laing gibuhat karong buntag. Mao ang pag-una kanimo, pinaagi ning programang pinagpalang musika. Salamat Lord nga imong panggilubwayan among kinabuhi nga makapangalagad pa kami kanimo. Makapamuhat pa mi sa bulaton sa Diyos. Ilabi na yun ning programang pinagpalang musika. Tinood Lord, lisod. Pero salamat nga ikaw nagsustin sa among kusog. Labi na sa imong pagpukaw ka namo matagbuntag. Og salamat sa imong pagtagbo sa kinaglanon sa pinagpalang musika. Og sa kinaglanon sa imong alagad. Pinaagi sa paggamit sa mga anak nimo nga naminaw karon. Sama sa sinatian ni Apostol Pablo nga malipayon nagkinabuhi nga contentment. It is because God give him strength og iyang gigamit ang mga anak sa Diyos sa pagtagbo sa kinahanglanon. Og salamat Lord this morning nga kauban nako ang daghang mga tigpaminawan busa wa milaing tumong karon. Mao ang pagtuon sa balaang pulong sa Diyos busa we trust on the power of the Holy Spirit nga mo'y teacher na mo karon, nga di na mo saliga ng among kogalingong kahibalo, kundili ang matag-usaka na mo. Musali kayon sa imong pagpamuhat sa among kinabuhi karon this morning. Lord, salamat sa adlong Domingo nga nakapilosip mi sa among maigsoon sa Ginoo. Nadasig, nalig-on mi, pero nagsubo mi sa pikas kabahin nga doon ay mga pipila ka makaigsoonan na mo. Nga mas gipasudabi ang trabaho kumpara sa imong balaang presensya. Pero salamat sa victory, salamat sa mga pulong nga imong gipaabot sa matag-usaka na mo gahapong adlawa. O nag-ampo mi Lord sa uban ng mga kaigsoonan nga doon na pa'y mga gihambing nga balatian. Sa pangalan ni Jesus, ikaw mag-aayo ka na mo. O bani ang nagabiyahe karon panalip diming tanan. O akong giampo o Diyos, ang makigsunan nga nag-andam silang kogalingon sa pag-take sa board exam, labi na Ginoo sa usa, kainahan, ngayang gi hangyo ang tanang makigsunan sa pag-ampo. So Lord, salamat. Akong gitugyan ang tanan sa mga kamot. Be with us this morning. In the name of Jesus, we ask, amen and amen. By the way, good morning kang Justino Larobis. Sadado alamada pastor, sige salamat no. Agi mo libungan. Pwede po dito mo moagi sa Carbin, Malapag. Paingon sa Banasilan, Balasilan, mag-turn mo into Lipside, going to Libungan, magyan ng Alamada. Salamat, salamat. Regards ko dito, Analin, Madriaga, Manga, diya sa Sumilaw, Naibuntag, o Ilinitawan So na Edwards, Mangagate, salamat, Gid. Nicanor Sudaria, Mayad nga Aga Pastor, from Francis, San Francisco, Agusan del Sur. Lina Nimpa Durin Albiso, Nelson Silao Kalimpas, diyan sa Marilog District, Davao City. Good morning sa Kigawa, Jiri Apusaga. Morning, Igan. Lapit na lapit sa Kinsibal, Anto Nagin. No? Ampo pa kay ginapaning kamutan nila nga napulo na lang ka Senador Mabuto para maimpit sa itong presidente. Abisi Presidente Rader. Salamat kay Nelson Silao Kalimpas, Igan Susan Sintaon. By the way, Kagawa Jira Pusaga, good morning. Kapanamiyaw sa tanan mga pumuluyo sa barangay nasa. Kamusta na imo kahimtangan? Successful ang surgery? Salamat kay Jusilin Abapo nga taga Dabaw de Oro, Kaligutan. By the way, taga Silway Utso, Pulumulok. Mayong aga kang Risa Jogo Dermage. Salamat kayo. O salamat po kang Darius Hasangan Signar ni Rul. May buntag ni Bog, salamat. Igan Susan Sintaon, may buntag po ni mo. Tinulungan mo akong muling mahaba. O salamat po kang Alma Mangira o kang Clark Bernabe. Pagkada umaga po, Hingog City, may buntag kang Igan J. Lord, Hersalia Rosalinda. Magandang umaga, may buntag ni mo Maribel Dawugan, salamat. O salamat po kang Susan Itzhuri diya sa Kabigin, upat na mga kalungsod ang Kabigin o sa kaprovinsya, Mambahaw siguro ni Susan, Igan Susan. May buntag, Pastor, ang Diyos maayo kayo kay magulang. Dili, Pastor, ay nag-ulan, dili, Pastor, kusog kayo. Dili na nagnisi ang lansonis, Pastor. Oy, salamat, tagay kong lansonis, ha? GMT Express kay lamik ilan sunis diya sa Kamigin. Salamat igan susa. Peter Villegas, good morning. Morning gani kay igan Peter Villegas na di ko barilisa ka nang di lang kay dako kayo.
1: Matanhabang panahon.
0: Murang
1: Hallelujah.
0: Umahay ka to tanga kay sakyan
1: na ito Panginoon.
0: Salamat kayo. Ako lang palito. Ay lang daghana. Tama-tama lang. Margie Laguda, good morning Pastor Boy, taga Lantay. Salamat. Salamat sa Napons Tiguman Gerald nga nag-greet na to, may muntag o namino na to live taga Jiki Village Pigtauranan Pangantukan Bukid. Kamusta diha? Kamusta ang kapi diha? O kamusta po diha ang saging? Saging. Nagsubo ko kay saging, wa na kay mais diha. Muna nga mumahal na yun ang pins ani. Salamat kang Maril Orbita. Ikaw ba na to karon? Salamat kayo. Carlosa Villamorgan Tuanco, salamat. O salamat po kang Melanie Cabinis dira sa Little Baguio, Sitio Matinong. Good morning, God is good all the time. Successful ang amon, Pastor Appreciation Kagabi. Hibi man si Pastor Glenn, salamat sa Unity San Sitio Matinong Alliance Church. Members, greet ko sa tanang mga members, especially ang CMT member. Salamat Pastor Richard, God bless sa aton tanan. By the way, salamat sa mga church member nung nag-iwat gin sila sa Pastor Appreciation. Di anong ginatag nyo kay Pastor Glenn? Kay motor mo sa unang gihatag? Karang ano yung gihatag? Salamat no kay Dudong. Masin anon mo kapadiscourage magpastor gin. Sa nakataan niya ang kalisod sa iyang amahan bilang pastor, nagpastor yun, muna'y tinawag. Kritsin Mamatan Kinuyo, good morning Pastor, watching from Okasyon, Suminaw, dalaygo ng Diyos. Salamat. Maribel Lahugan, Grace, Grace Kado, may buntag ni mo. O salamat po kay Hilda Bayo. Good morning Pastor Boy, and all listeners, pinagpalang musika. Thank God sa bagong adlaw. God bless us everyone. From Antipas, damo di sa sentrala, damo di mga bayog nga pamilya. Ginging si Banusa, kauban niya si Jocelyn Abapo, Maril Orbita, Marjo Niralia Orbita, Anli Cuevas, Sardido Juni. Okay. Yes, amen og amen Pastor Boy sa among share karong buntaga, sa imong i-share karong buntaga. Wala to oras, alas 4:29 na. So atong ipanagamutan nga itong mabasa kay naghago mo.

og salamat po kay Merly Klaton Canon, may buntag. Salamat kayo. Good morning, Pastor Boy. Salamat kayo sa tanang kayuhan nga among nadawat patabang kong paampo, Pastor, sa akong anak guys kuila sa Kidapawan nga ilikay sa madotan og ubanan siya sa Ginoo. Dito akong mga pag-ampo nga makahuman siya pag-eskwela og malikay sa mga di maayo nga barkada. Tama yun na. Salamat kang Glimensya Banayaw Doma nga naminaw karon diha sa Kalasungay, Maray Balay. Hilin Aliado ng Pututan, Iloilo, maing aga sa imo. Salamat yun. Pakishare ang atong programa dira. Risa Galario Butkon, taga Barangay Disutso, Hingog City. Nel Pate, salamat. Taga Don Carlos. Good morning, Pastor Boy. Salamat. Ug dalagon kayo ang

0: pala ang pulong sa Diyos.
1: Well,
0: ato na kuwaon atong Biblia, bullpen o notebook kay padayuno na to pagtuon ang atong gitun-an. Tungiaging Sabado sa buntag. Ang uban ingon, Pastor, nabitin yun mi. Well, atong ablihan atong Biblia. Salamat kay sa uban o uptake ayo. Nanagyod ang bullpen notebook o Biblia. Kay dunag yung desire nga magpagamit sa Ginoo, uban nagpagamit sa Ginoo. Atong ablihan atong Biblia sa libro sa Jeremias 29. O basahon nato ang versikulo 11 ngadto sa 14. Basahon nato pag-utro. Sumala sa pulong sa Diyos. Verse 11 down to 14. Nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo. Plano alang sa inyong kaayuhan ug dili sa kalautan. Plano sa paghatag kaninyo paglaom ug maayo kaugmaon. Unya magsangpit kamo ug magaampo kadako. Ug unya pamatiun ko kamo. Kung kinasingkasing kamo nga mudangop kanako, tabangan ko kamo. Oo, tabangan ko kamo ug ibalik ko ang inyong maayong kaimtangan. Tigumon ko kamo gikan sa naging laing mga nasod, diin ko kamo gipabihag ug ibalik ko kamo sa inyong kogalingong dapit. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong atong gibasa. Well, ato ding i-recap tungod kay adlaw Sabado amta nakaukap. Pudasik na lang sa magigsuunan na itong maminaw para nga makasubaybay yun sila. Okay, so ang title sa atong pagtuon mao kini Discovering Your Purpose. Atong diskubrihon yun kung unsa ang purpose ni Lord sa matausan atong kakinabuhi. O mikam out ta sa usa ka tema nga nag-ingon, Finding God's Unique Plan Even While Waiting and Trusting. Nagpasabot ang atong tema nga mo'y bugiya sa atong pagtuon karon. Ngunit pinakadako nga balit idea nga atong makaplagan ang pinakayunik nga plano sa Ginoo sa matag-usan nato kinabo. Bisan pa nga nagulat ta inubanan sa akong pagsalig. Well, ang versikulo 11 nagisgot ni sa saad sa Ginoo. Nga nag-ingon, For I know the plans I have for you, plans to give you hope and future. So muna'y saad sa Ginoo. Pero ang konteksto ni ini, ang Diyos spoke to the to His people. Ang Ginoo nagsulti sa iyong mga katawan, mga Israelite. Samtang na sila sa ubang mga lugar, they were exiled, kaya pabiyag man sa Ginoo. Nga mikailap sila scattered sa tibuok kalibutan, ug samtang nagkatag sila, samtang gitugutan sa Diyos kaya mabiyag sila, nakasinati sila og kasakitan, fear, difficulties, og walay kasiguruan, og dunay dili, dunapay dili ang saad sa Diyos kanila. So ang pangutan na mao kini, how do we find God's purpose when life feels confusing, hard or slow? Sa unsa nga pamaagi nga ilang makaplagan ang purpo sa Dios samtang ang ilang kinabuhi nagabati o kalisod, nagakumpiyo sila o hinay kayo maabot ang saan sa Diyos kanila. Ang pinakadako nga kamaturan mao kini higala iso God's purpose is not lost. Sa panahon nga nagulata, dili na mawala ang plano sa Ginoo. O ang plano sa Diyos iyalag yun na ipadayag sa matag-usa ka nato. Pinaagi sa atong mapinadayunon nga paghulat sa plano sa Ginoo. Well, atong gisgutan ang una nga kamatuoran. The big drop maupini. God already has a plan. Ana-ana, ana-ana, ang plano sa Diyos sa matag-usakan na to. Kaya nagingon man sa saunse, that is the big drop. God already has a plan. Naanay planong Ginoo sa imong kinabuhi.

Diyos, dili na atong plano iya na sa Ginoo. O kining plano sa Diyos, alam nimo, it is bigger than our current situation. Ipasabot na ko ninyo kanang plano sa Diyos, mas labaw pa, mas dako pa sa imong presenting a sitwasyon karon. Kung malipayon ka na sa imong kaimtangan karon, sultian ta ka, brothers and sisters in the Lord, ang plano sa Diyos mas dako pa sa imong current situation karon. Maghigala. In other words, as a part of our application, ang atong presenting ang mga struggle, mga kalisyon, kung ang imong final destination, nagpasabot, God purpose is not limited by what you see right now. So napasabot, kung unsa man ato kaintangan karon, unsa man kalisod nato karon, atong sabton nga ang final nga destination sa purpose sa Ginoo sa matag usa ka nato, dili na limitado. Kung unsa man imo nakita karon, doon na painindot nga plano ang Diyos sa unahan nga gusto sa Diyos ipadayag kanimo. So the big truth is that dili mawala ang plano sa Diyos samtang nagulata. Iya yun ang ipadayag sa matag-usakan nato. Pero ang pangutana, how? Sa unsang pamaagi nga ato makaplagan, maangkon, o ipadayag ni Lord ang iyang plano sa matag-usan to kinabuhi. Now listen to me. This is a very important nga kamaturan aron ato makaplagan ang absoluto nga plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Listen to me. This is the second big truth. Purpose of God, alangin mo, is found in seeking Him. Buti pa sa butiga na iksoon, kaning plano sa Diyos, alang nimo, ana-ana, imo kining makaplagan, imo kining maangkon, pinaagi sa pagpangita kaniya. Purpose, plans of God is found in seeking Him. Nagpasabot sa mga tao nga nangandoy o nagpadayon sa pagpangita sa Ginoo, iyag yung makaplagan ang plano sa Diyos alang nimo. Pero sa tanang mga tao nga di nato makit-an siyang kinabuhi, nga iyag yung ipangita ang Ginoo personally, magkaigan, ang plano sa Diyos alang nimo, dili niya ipadayag pa. Na kung atong tanawon higala igsoon ang 12, iba nag-ingon siya sa 11, doon na sa plano alang sa inyong kayuhan o dili kalautan, plano sa paghatag kaninyo o paglaom o maayong kaugmaon. How to enjoy, how to obtain, how to receive, how to experience this plans of God. Dira sa 12,

unya musangpit kamo ug magampo kanako ug unya pamatiun ko kamo. Usay buhaton nato. Ang kamaturan nga nangita sa Ginoo kinahanglan gayud nga musangpit. Pinagi sa mga pag-ampo kay paminawan kamo sa Dios. Unya matud pa sa 13, ang imong pagsangpit, ang imong pag-ampo, ang imong pagpangita sa presensya sa Dios, kinasingkasing. Kung kinasingkasing kamo nga mudangup kanako, tabangan ko kamo. Kaning duha ka bersikulo. Nagisgot ni sa unsang pamaagi nga ato makaplagan ang absoluto nga nindot nga plano sa Dios alang nimo. Pangita ang Ginoo. Pangita ang Ginoo. But ipasabot tigala igsoon paminaw. You cannot discover His plan without knowing Him. Nagapasabot tigala igsoon, dili nato makaplagan ang nindot nga plano sa Dios nga iyang ihatag sa matao sa kanato kung dili nato mailhan ang Dios sa atong kinabuhi. So nagpasabot higala. Kung unsa ka importante ang atong personal nga relasyon ngadto sa Dios. Kung unsa ka importante ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kaysa dihang mabinaw ta sa pulong sa Dios. Muabot ang pagtuo kanato. Diha musugod sa pagtuo ang atong pag-ila sa atong Ginoo. Nagpasabot higala igsoon, ang purpose plano is not a job. Dili na trabaho nga mangita at ang trabaho aron makaplagan na to. That is not. It's not a place or status. It is a relationship with God. Kana bang tunay yung kay relasyon sa Ginoo? Nahiga na igsoon o kini. Before God choose you what to do, He draw you close to Himself. Sa dili pa ipakita sa Diyos kanimo kung unsa imong buhaton, ang Diyos una magaduol kanimo. Can you imagine that? Ang Ginoo nagduol nimo, pero nga naman gabisan pa ang Diyos mo ay nag-unang duol nimo. Pero nga naman, nga ikaw, di manimong pangitaon ang Ginoo. Nga nung magpabilin, pamangka nga magpagahi sa imong kasing-kasing, nga nung di manimong pangitaon ang Ginoo, nga doon naman sa nindot nga plano alang nimo, alang sa imong kayuhan, iyag yun ang ihatag nimo. Nagpasabot higa na igsoon. Daily prayer o ang daily nato ang pagpamina o pagtuon sa pulong sa Dios. Maunay pamaagi sa Ginoo nga iyang ablihan ang iyang plano alang nimo. Alang nimo. Unya, nagtudlo pa yun ang Ginoo kung kinasingkasing ka mo nga mudangup ka nako. But ipasabot, kung atong pangitaon ang Diyos,
It requires wholehearted, not only casual curiosity. Na uban nga, tungod lang sa curiosity, pagitaon ang Ginoo. Dili yung gikan sa dunia kasing-kasing. Pagbasgit doon niya nitag, with all your heart, dili nga ang katunga alas sa itong kasing-kasing pagpangita. Mahigala. Dili lang tamangita sa Ginoo sa panahon nga doon ay makalisod sa itong kinabuhi. Doon ay makasakitan sa itong kinabuhi. Kaya tinuod man po. Kung hayahay ang atong kahimtangan, malinta na ito ang Diyos. Pero kung naanata sa baba sa kamatayon ang tinuod, diyan na tamusangpit sa Ginoo. Pero ug dili pagani, dili maya itong kahimtangan ang atong isinggit disko-bisyo. Pero na nagani ang kalisod sa kinabuhi, ang ato isinggit, ginuo ko, tabangi ko. Mga higala, paminaw, when God is first sa atong kinabuhi, His plan becomes clear. Nakuha ninyo? Kung atong unahon ang Ginoo, ang iyang plano maging klaro sa matag-usa nato kakinabuhi. That will encourage and challenge us. Sa atong pagpanahin sa pagpangalagad sa Ginoo. Nakikalaigsoon. Munang karong panahon na daghang makigsoon na nato. Kadili makasinati. Sa maayo mga kayuhan ng umabot sa atong kinabuhi, halos na lang kasakitan. What is the problem? Because we are not seeking God wholeheartedly. So ang akong pagampo higala yung soon, maukin eh. Kaya doon na mag-plano ang Ginoo sa matag-usa ka nato, niya kinang iya nga plano matod pa sa pulong sa Ginoo. Alang sa inyong kayuhan o dili kalautan plano sa paghatag ka ninyong paglaong o maayong kaugmaon. Good future, maayong ugma, pero gaano man, until now, di na ito ma-prove sa atong kinu.

0: alam mo, it is because na...
1: Muna, mangutana ko ninyo. Kamusta man ang imo pagkinabuhi karon? Imo na bagyo na inhan ang ginose mong kinabuhi. Balikon ako, purpose is found in seeking Him. You cannot discover His plan without knowing Him. Muna, karon ni kalaigsoon. Kung imong nasairan, nga doon na nainindot nga plano ang Diyos imong kinabuhi, nga wa pa niya mahatag kanimo. Do not blame God. Tinuod ng halagad ka na. Pero dili satisfied ang Ginoo sa imong pagpangalagad. Dunay panahon nga wa nato giuna ang Dios atong kinabuhi. Muna ang hangtod karon wala pa mahimo nga klaro ang plano sa Dios nimo. Diba? Kaya kung una gyud ang Dios sa imong kinabuhi, di gini mo ikambyo oy. Muna nga mingon jud ko, aslo nga makaya nimo. Bisan unsa pa ka importanteng mga butaneng kalibutana, di gyud nimo unahon na. Mas unahon gyud nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi sama sa adlaw nga Domingo. Asa man kagahapon? Pangutan ako nimo. Asa man kagahapon? Kung imong giuna ang ubang mga butang ning kalibutana, imong trabaho, kwarta, unsa pa diha? I tell you, brothers and sir, mahimo yung alkitran ang plano sa Diyos nimo. Di mo makaplagan. O di po naihatan ni Lord nimo. Di naihatan ni Lord nimo. Di gini mo madiskubrihan kayo, wag mo nimo mailan kayo. Ako nasay ko, imo na ilan yun ang inugduna kahit personal na relasyon sa iya. Siya kayo imo unahon. Unahon yun mo siya. You are willing to abandon something nga makahatag og hindrances og muguma sa imong first love ngadto sa Dios. Muray una ako nga usay din ato abantay. Nga dunay mga legitimate nga mabutang nga makiingon ta di na sala. Kay mayo man na, nagtabang ka sa uban. Di ba? Di man na sala. Kay mga legitimate man ang abutang. But I tell you, brothers and sisters, ang tanang legitimate nga mabutang, mahimo ka ng sala kung himuon ni mo nga babag sa imong prioridad sa pagpangalagad nga doon sa Diyos. Diba tinuon? All legitimate things become simple kung mao ka nang ipuli nimo sa Ginoo. Una ako magsubo niyo. Kaya kami maalagad sa Ginoo. Kanunay may nag-ampo ninyo nga tagaan mo piskay nga lawas. I-provide ni Lord ang inyong kinahanglanon. Proteksyonan mo sa Ginoo aron sa adlong Domingo makapangalagad mo. Ang among ginabuhat matag Domingo, tanawon na mo ang bangko ng inyong gilingkuran. Kaya doon na may paborito nga bangko ng lingkuran. Sa dihang musugod ng serbisyo, naglingkod ang alagad sa Ginoo, nagtanaw sa mga membro, iyang ginasuhat sa iyang papel kung kinsa ang mga membro nga wa mo simba. Tungod kaya ng ampuan. mga higula, mga higala. That is our job. That is our duty. That is our prayer. Nga mahimo natong first love ang Ginoo. Ug siya yung atong unahon aron ang plano sa Dios ngayang ihatag kanimo nga maayo ug alang sa imong kayuhan ug alang sa maayong kaugmaon imong maangkon. Muna usahay daghanta mga regrets sa atong kinabuhi. Nanong wag ito baga itong mga pag-ampo. It is because not of God but because of us. We are not seeking Him personally. Balikon ako. God has already plans for you. Og atong maangkon. Ang plano sa Dios matagos sa kanato. Pinagi sa atong pagpangita kaniya. Kung atong nakaplagan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mga higala, nagpasabot. Aduna tayo personal nga relasyon sa Ginoo. Kung aduna na tayo personal nga relasyon sa Ginoo. Siya ang atong unahon sa atong kinabuhi. Aron mahimo nga klaro sa matagos sa kanan ang plano sa Dios. Ikson og ma padayon to sa pagtuo. Kung saon na to masinati nga ablihan sa Ginoo ang iyang plano og ato kayong maangkon sa atong kinabuhi. Ma-enjoy na to

kabisan pa. Nga doon na nakay personal nga relasyon nga ito sa Diyos. Kunyawani mo masustin. Bawion na ni Lord, di mo. Di na maingon nga uwak bawi, hatag bawi. Ihatag na unta, nga doon na nakay personal nga relasyon. Kung nakita ni Lord,

0: Sundan lagi na yun kung buntag itong orang.
1: Uno minutos na milabay sa las 5 sa buntag.
0: Mag-ampo ta. Amahan nga lang ito na gumaon na mo nga Diyos, salamat kayo. Sa imong punong, ngayon mong ipasabot sa matagos sa kanila. We thank you so much, Lord, for discovering your plans and purpose to each one of us. O salamat nga mong makaplagan ang unique ni mga plano samtang nagulat mi o nagsalig ka nimo. Nasayod mi Ginoo ngayon mong plano dili ka na mawala samtang nagulat mi. Ug imo ka nang ipadayahan sa matuusakan na mo pinaagi sa among pagulat. And we thank the Lord for knowing that God already has a plan alang na mo. Kana nga plano dili amo, imo gyud ka na. Ug dabawng mas dako pa sa among mga plano, sa among mga presente nga sitwasyon ka. Busa, we thank the Lord nga nasayran na mo. Nga kining among mga struggle, ang among kahimtangan, dili ka ni magpabilin hangtod sa kungturan nga maulamang ka na. Because we know that the purpose of God is not limited. Ngayon mong ipanayag sa matuusa ka na. Og salamat, ngayon mong magitudluhan kung unsa gayon ang purpose sa Diyos. Kung amo ka na makaplagan, pinagi gayon sa pagpangita sa presensya sa Diyos. Tuhod na sayran na mo, di na mo madiskubrihan ang nindot ni mga plano alang na mo. Unless otherwise, amo ka nang nailhan. Aduna na may personal nga relasyon kanimo. Salamat Lord nga suwa panimo gi pakita, gi pasabot o gihatag ka na mo imong plano. Ikaw ang unang naghimog inisyatibo sa pagduol ka na mo. Pinaagi sa imong pagpasan sa krus, hangtod nakabot ka ngadto sa krus Kalbaryo. Busa, tabangin mo ngadaw-adaw mag-ampun adaw-adaw among madungga ng imong mga pulong kay mo ka ng pamahaling imong ihatag ka na mo ang imong saan nga maayong nga maplano. Kinasing-kasing kayo ang among pagdangupya ka nimo. Tuwon na sayod mi kung among unahon ang Diyos among kinabuhi. Pinaagi sa pagpangita kaniya. Your plans, Lord, will become clear to each one of us. Amo nang mailhan, masabog nga mo dahil ni imong plano ka na mo. Huwag tabangin ni ugma ang among paminawan. Ang katapusan nga dako nga kamatuoran nga tinuod gayon, maangko na mo ang imong plano nga nindot sa among kinabuhi. Aron mahimo ming malipayon, may kalinaw, suficiente ang among pakinabuhi, kauban ang Ginoo. O ang among tibuok pamilya, mo'y resipyan sa nindot nga plano sa imong, sa among kinabuhi. Busa, karong buntag na iduol kami kanimo. Because yung akamanidas, imusampit, mag-ampo. Aron imo may paminawan. Uban ang tibok na mo kasing-kasing. Tuod na kang karoon ng alagad. Tudili ka malipay. Tungod kay among kinabay, compromise pag yun. Dipiktado, dipiktado ang among personal nga relasyon ganito kanimo. Busa this morning to make it sure. Pangitaon ka na mo. Gusto na mo magkaroon ng personal nga relasyon nimo. Tuuhan ka na mo ang among Ginoo manluluwas. Pasaylo ami sa among sala. Tingloy among kasing-kasing. O dawatong ka na mo ang among Ginoo manluluwas. Sulod ka sa among kasing-kasing. Aron magkaroon mi ng personal nga relasyon ngadto kanimo. O ikaw na gyud ang among unahon, aron mahimong klaro imong plano kanamo. Aron gyud nga amo yung maangkon. Makagawas mi ning pait nga sitwasyon sa among kinabuhi nga sukad pa kani adto hangtod karon. Nagpabilin nga di mi malinawon. Puno sa kagubot. Puno sa kalisod. Puno sa kasakitan. Salamat, Ginoo. We are now God's property. We are now children of God. And we are entitled to receive these promises. Ngayon mong giandam sa matago sa kanamo. Lord, this morning, thank you for the correction. Thank you for your words. Thank you, Lord. Nga nasabta na mo yung mensahe. You have a clear plans to each one of us. Plano! Ngayon mong ihatag na doon na may paglaong umayong mong kaugmaon. Plano alang sa mong kayuhan, dili sa kalautan. Salamat sa mensahe, tabangin mong ugma, kamo ni tiwaso. Masaya na mo kung pila ka tuig nagulan ang katawhan sa Dios. Gawa mo lubad ang ilang relasyon ngadto sa Dios. Nagpabilin ang ilang intimate relationship with God. Nothing depek because sa ilang gibuhat. So Lord, this morning, thank you for your word. Og nagampo mi. Tungod nga doon na namin personal relasyon ni mo. Doon na namin access sa pagdoon ni mo. Ikaw nagsangpit. Nagingon sangpit ka mo kanako. Magampo. Kay imuming paminawan. Og imong tubagon ang pagampo. Lord, we have so many unspoken prayer requests. We have so many urgent prayer requests sama sa mga kaigsuunan nga dunay mga balatian. Sa pangalan ni Jesus, nagasali kami kanimo isip, Jesus is our healer. Not only our Savior, not only our coming King, not only our sanctifier, but He is our healer. Lord, please, bisitahe ang mga kaigsuunan nga dunay gihambing nga balatian. Ang uban ay chemo tungod sa cancer. Ang uban nasa ICU tungod na stroke. Ang uban dili makalakaw tungod nga na stroke. Ang uban dunay mga arthritis, dunay mga hernia. Ang uban na overweight, dili na makakaya ang mga tuhod-tuhod kaya mga fluid naghina na kay tigo ang idan-idara na. Pero there's nothing impossible with you. Kung musalig me, musangpit me, tubago ni mo, pamatiyo ni mo ka, ang among mapag-ampo. Ugunagong kami kanimo, inubadan sa tibok kasing-kasing, tabangan mi ni mo, busa this morning in the name of Jesus of Nazareth. Ayuhaming tanana. og salamat sa kayuhan. Labi na sa uban na mo magkaigsunan nga dunay mga schedule sa mga surgery pag-upira because there's something nga dapat kuwaon nga mahimong babag sa iyang pag kisay-kisay matag-adlaw. Tunawa ka na in the name of Jesus o padayon ka sa pagtagbo sa kinanglanon. Labaw sa tanan. Please open the windows of heaven o ibubuang na panalangin sa iyong mga anak. Nga tinuuray nga doon ay personal nga relasyon diya kanimo. Lord, nag-ampo me nga ikaw mag-uban sa mga farmers, labi na mga hog grower karon nga the most neglected farmers in the world. Ano may ngunin, Lord, nga most neglected? The government has nothing to do. Nga doon na may gahong to give solution on this area. Sugan pa ka ni Adto. It demand the products. The price is low. No fix of price. Muna luoy kaayo. Nag-ampo mi Lord in the name of Jesus. Nga ikaw mag-intervene in eh. Tabangi yung mga negosyante. Iblis, Lord, ang ilang mga kliyente. Aron doon na economic moving. Tungod kay ang buluhaton sa Diyos na kinanglan o kwarta. Lord, tabangi si Pastor Dan. Ang programang pinagpalang mo sila. Sobra 50 ka mga radio station nga nagtingog karon. Og dili na libre tungod kay dunay mga kuryente. Kung nagkasaling ni Gatome, gamit ang produkto o gamit ang mga listener nga imong giluwas. Og among giisip nga kaning buluhaton dako kayong tabang sa espiritual nga bahin sa kinabuhi nga mugiya na mo ngadto sa langit. Iblis sila, Lord. Iblis yun. Aron makatabang sila. Salamat, Ginoo. Panalipdi ming tanan karong adlawa. Sa among paggawas, among panimalay. Sa among anak, among eskwela, nga muragwa na may kasiguruhan. Tungod sa mga panghitabo, subo lang tawon nga matag-usa ka eskwelahan karon. Doon na na'y mga pulis nagasusi sa ilang mga bag. Tungod kay ang kaaway, nagalihog, nagapinitrin sa kasing-kasing una-una sa mga bata. Nga murag manukra ang ilang pagtanaw sa mga tao. Tungod sa ilang ginatanaw matag-adlaw sa cellphone, ang online games, nga nagadaot sa una-una sa mga bata, nagapatapunan kanila, nagasukol sa girikanan. But only God can do something silang kinabuhi. Aron mausap, hinautunta ang mga iginikanan. Among tabangan, among mga anak sa mapag-ampo, pagtudlo sa pulong sa Diyos, sa paghatag o instruction, ug among yung dadun sa tanggamay pa sa church, aron matudluan. Tukay doon na kay gipili ng mga tao sa pagtudlo sa pulong sa Diyos, aron mo dako sila doon ay pundasyon ng ilang kinabuo spiritually. Lord, salamat kayo. Ulagang po mi sa among presente nga sitwasyon karon sa among gobyerno. Wa mi sayon kung madayon bang eleksyon. Kung dili, ikaw nakakita sa kasing-kasing sa mga tao. Ikaw nakakita sa sitwasyon sa mga leader karon. Nga kung asa nagaantos ang mga katawhan tungod sa ilang pagdumala, ang ubahan wala'y mahimo. Ang ubahan doon na pa'y mahimo. Pero ang among pangampo, Lord, either madayon o dili, they will serve faithfully to God and to other people. Because God choose them to become a leader. And we are praying, Lord, for our national government today. Nag-uul kaayom eh. Nga nung nagpaningkamot man sila nga impeach ang among vice-presidente. Nga nung they spend so much money to impeach. O nga nung naningkamot sila. Nga muabot na lang na pulo kabuto. Posible doon na sila ikikadlukan. Doon na sila ikitago. Yes, pwede lang matago sa mata sa tao. But they could not hide before the presence of the Lord. Your will be done. Isip mga anak sa Diyos. You are commanded us to pray to our leaders. Busa, this morning akong itugyan ang tanan siyong mga kamo. Kami nga mga anak sa Diyos will continue to pray for our leaders. Salamat sa kinabuhi sa mga alagad sa Ginoo. Ang among pagampo, pagsalig, amahan. Gamit kami for God's glory. We need to accelerate the preaching of the gospel because we know Jesus is the solution. Ang among pagampo, Lord, kinautunta ang tanan nga naminaw karon. Ilang itugyan, ilang kinabuhi diya kanimo. O gimuon ka ng pariridan. Salamat, Lord. Dalaygon ka sa way katapusan. Kinitaan mo, giyampo, gisaling. Pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen o amin. Dalay ko lang ginoo kang buntag. Nasaid ko ang ginoo magatubag ka na ito. Tungo kayang pulong sa Diyos. Musangpik ka mo o magampo ka na ako. O unya pamatiun ko ka mo. Kung kinasing-kasing ka mo, ngamudangup ka na ako. Tabangan ko ka mo. Praise God. Praise God. Ugma, tiwaso na ito ni kaya ito atong giwali. Pag doon na natin personal relasyon sa Ginoo, nahimu ng klaro ang plano ni Diyos, ni Lord na ito, nga nindot alang ni mo. Sa atong concern, sa ano ito pag-sustain sa pagkinabuhi uban sa plano sa Diyos. Atong oras, 19 minutos na milabay sa alas 5 sa buntag. Panahon na nga atong pasalamatan na atong makisunan, Wilma Baktung, amen Pastor. Sa Eric Mateo, amen Lord. Lord Padilla, salamat Pastor sa balang pulong sa Diyos o sa mga pag-ampo. God bless Pastor uban sa imong pamilya. Taga Talakugon, dahil si Sik Mateo. Agusan del Sonica Norsodaria, amen. Big noise sinangbang, amen, amen. Og salamat po kang Lilia de Los Santos Aureo, amen. Good morning, Pastor Richard, watching from Antipas, North Cotabato. Jose Rolo Domingo, morning, Pastor, amen, amen. LC Bayukot, I'm watching, amen, sabi niya. Elmer Hulaida, pa-shout out, Pastor. Good morning. Ilimari Talisa Aeroplo. Amen og amen. Otanyes Dagok JP, amen. Egan Lisa Abila Sambas. Good morning, Pastor Boy. Joy Ante Damisula. Amen og amen. Rosalina Mariano Panti, amen. Thank you sa Word of God this morning. Salamat, Pastor Boy, sa maayong mensahes nga imong gi-share karong. God bless us all. Ay, good morning kay Nanay Isa Perle Esterol. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo sa imong balaan. Minsay, Pastor, tabang ko ampo. Wala gid kuha sakit kidid ko. Pagtumbak sa... Sige, Nanay. Salamat, Nanay. Ampuan talang, Nanay. Salamat, Pastor, sa imo mga pagsangyaw sa pulong sa Diyos karon sa Diyos kabuntagon. Lord, thank you so much. Grace Bangulto Kadoa, salamat sa Word of God. Nga imong gipaambit, Pastor, God will bless always. In Jesus' name, amen. Salamat, Nuisi Kadoa. Ang uban, wala na ako babasa. Pwede mo chat utro. Evelyn Gargar Amalio, amen. Mercy Kalugan, amen and amen. Maribel Dabugan, amen, amen. Langging Birino Bernigal, amen.
1: Maribel Dawugan, Amen, Amen. Igan Lisa Bilasabas, Amen, Amen. Salamat. Maribel Dawugan, salamat. Nels Darigusa, Amen sa pulong sa Ginoo. Rosalina Mariano Pante, Amen. Thank you, Lord. Lorita Duyog Torres, Amen, Amen. Sani Kalibayan, Amen. Emalisis the second, Amen. Busog kayo ko, Pastor, sa buhing pulong sa Diyos. Salamat, Igan Emalisis the second. Maribel Dawugan, salamat. Mary Ann Jahan, kahapon. Praise God, thanks Pastor Boy. Amen. I claim in Jesus Christ's mighty name. Salamat. Imelda Lagario, amen. Joy Antid Hamisunan, number one. Elisa Itzhori Umpay, amen. Hallelujah. Dalaygon ang buhing Diyos. Salamat. Rosemary Romero Apor, amen of amen. Good morning, Pastor Boy. God bless you always and your family. Regards kang Mama Ami Rumi, Ami Romero rather. Happy birthday. Grabe ang birthday. Gikan sa simbahan sa Hope. Ngadto sa murag hotel man siguro to. Gikan sa balay. Paingon ngadto simbahan ang celebration. Paingon ngadto sa hotel. Murag hotel man to. Salamat kayo. Ika 79 years of age. Salamat kang Risa. Ramos was your turn expulsor. Bubong Mansan, good morning Pastor Boy, amen. Og salamat po kang Diyos.

0: O si Atoy Gana, Alexa.
1: Akong pasalamatan lang po siya katong dipalit na kung maaroma ba kay ang akong tiil kay nang nangaugad siya ang kanang kuhan. Tamad.
0: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuhan, no?
1: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
0: Puntang mo din ang kaibigan.
2: Si Mrs. Roselyn Masinunis, Pastor, sa Tagum?
0: Ah, yes. Did, katong akong na imamata niya, no?
2: O, Pastor, magtestimony yung tao.
0: Ah, sige paliyog, kaibigang ate, no?
2: Oo, napasalamat po sa Ginoo, Pastor, no, nga nakapalit din mi og katong Vitimax, katong sa Tagum, pag-anini mo din sa Tagum, Pastor?
0: Oo, ate.
2: Okay, kanang, sa oo niya, sa ako pong, isa ka po nga lalaki, nabikin niya ang tiil, Pastor, kaya kanang, sa kanang, ginilaging, kaya kaya sa mga bata, Pastor, ba? Unya karon kanang wala kaw siya, Pastor, ngot-ngot daw yan, sa yan tiil, sakit daw wala kaw siya. Kanyana siya sa, nati, kanyana siya, Pastor, nga, Manila, katong ipainom ni mo sa ako, Aba, o katong ipakaon mo sa ako ang kapsul, Manila, kanang, nasil din ako, Manila, kanang, nawala na siya, ang sakit na, ang wulwul sa ako, ang katong tiil, anak siya, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo.
2: Oo, nagingon ko, Pastor, salamat, Lord, salamat sa laikon sa Ginoo nga, kanang, pinaagi sa Vitimax, Pastor, nga, kaisa lang nila na faith, Pastor, na batid yun nila ang kaayuhan.
0: Amen. Salamat kayo.

0: Mindanao Visayas Headlines. Mindanao Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:31.
2: Sa matag pitik sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos, sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa itong aroma herbal oil at itong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga reporters o sa itong mga partner stations, kaibigan, abano-ban na muntah ang itong dalasays. Atong sa iron, kining pipila kang barita tungkol kanato sa produkto ng Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Adlaw nga Lunes karon magkaibigan o gapit sa 14 na ng bulan Setyembre 2026. Usa ka mabugnaw matahong makabuntagon. Baguhay pa lang igsoon atong nabati ang programang pinagpalang musika atong nakauban si Pastor Richard Danggalio ang akong maguwang. Broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Og sa karon po nagka-tune in, ako kini si Pastor Dan Danggalio, broadcasting dini sa Takbayan sa Valencia. Baduo kita dini sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Og nakaukabangad tong programa magigsuonan sa lalaing mga radio stations dini sa Mindanao. Og napulay partner station sa Visayas. Og dini sa Bukidnon ug Zon, nakaukapita sa mga siguro mga 8 ka istasyonan. So alos nalukop na to ang tibuok probinsya sa Bukidnon. Abati kita sa 2 ka mga syudad o 20 ka mga lungsod. Og sa laing pa mga probinsya dinhi sa Mindanao. Og diha sa Bohol, og diha sa Iloilo. Napud tay mga listeners igsoon sa Cebu. Og sa laing-laing mga dapit na naminaw ka na to, pinagi sa itong Facebook Live. Live kita igsoon sa itong Facebook, Dan Il Evangel. Masbon ko, maayong buntag. Og sa karong pagin na kamataog na ka-tune and igsoon, og wapagin magkapaminaw sa itong programang pinagpalang musika, ako mag-idapit igsoon nga. Maminaw sa mogyapong istasyonan, matag alas 4 sa kadlawon. Ang programang pinagpalang musika nga asa at tumadungog ang mga awiting makalangit o ang balaang pulong sa Diyos. O nindot igsoon nga sa di pa tayo mong busy karong at sa anang adlaw, sa matag adlaw. Sa di pa ta magabuhat sa itong adlaw-adlaw bulato, nindot nga atong maunang Diyos. Mga rasan igsoon nga nabugna ang programang pinagpalang musika o madagog na kina sa o nadungog ka na sa mga istasyonan sulod na sa mga 15 katuig. Adlang Lunes o tungod adlang Lunes ang ako maguwang maoy on board sa programang pinagpalang musika o sa gihapon natut ka nato sa produkto nga Vegemax Plus. O mausap sa itong aroma herbal oil ang ato pinagpalang ha plus. Kanong naging mag-uban igsoon o magiging katsagaran ang timailhan nga kining maong Vegemax morning atong itawag na pinagpala. Katong na ay kauban nga aroma. Resulte ko aday kaubang aroma, gikan na kanato mga kaibigan. Ato lang inampuan. Mao nga kanang ako lang yung announce, di aragin mo palit makiksuunan. Ang mga radio stations at mga kaibigan na nga tindahan. Di sa mga goy Bislig City o di sa Ingoog. O yan din sa Maramag, napuda sa Kadingilan. O napuda sa Wao, di sa Adyong Building. At bang anang gina-construct na bagong merkado. O so diya mo palit mga kaigsuunan. O niya sa atong mga tindahan, no? Pag mo direct mo o gapalit, kanang tibuok, tinguba, kanang pulo ka garapa. Na tayo 10 plus 1. Basta dungan palit, no? Para sa mga dealers. Mao niya ang atong butika igsoon. Diya mo palit sa butika nga kung gina-announce sama diya sa Kalilang, diya sa amin sa Kalilangan, sa butika Kalilang. Kanara atong butika diya sa Kalilangan. Butika Kalilang. O niya, naitindahan diya po ang Madayag Store. O niya, napoy balay. Habisag unsang oras, pwede ka mo sangpit diya sa balay ni kaibigang ate Lorna Ibkas. O sa tindahan ni kaibigang Marites Bersila. May buntag igan Marites. Ganday po kapon, nawala man kong signal kapon. Itugot sa Diyos diya ko niya sa Lampanusan. Sa last vigil sa itong kaibigang ni Panaw. Diya ko niya itugot sa Ginoo. So diya mo pa rin nagsuon nga kung i-announce. O diya pag naamo sa Don Carlos, diya mo sa Yusuf Pharmacy. O Basco's Pharmacy. And then pag naamo diya sa Malapag, Carmen, na diya igsuon sa Amora Pharmacy. And then good news, lungsod sa Carmen, diya mismo sa sentro. Natay Vigimax diya sa sentro sa Carmen. Diya po palit mga kaibigan ha, usbon ko ha. Natay Usakabog Pharmacy diya, nga naay aroma. Ako lagi pangita din ni kong asa dapit sa ngalan sa pharmacy. Diya ragid mapalit igsuon ang atong aroma. Sa 3D Pharmacy. Na diya mismo sa dool sa merkado sa Carmen. Carmen North Cotabato. Usbon ko ha, 3D Pharmacy. Diya exclusive mapalit ang atong aroma. Diya. O ang atong pinagpalang kapsula ng Vigimax. So palit mo diya ang iyong pagpalit. Makatabang ka na doon pa tayo kita madunguga. Pagkabigan sa mga istasyonan.

Onya dia pod sa tulunan dia kang kaibigan tutugaw ran. Ang inyong papalit diyan akong katabang igsoon na binang aduna tagi na negotiate karon igsoon nga lang istasyonan para dugang persa sa programa Pitagpala Musika diya sa North Cotabato. So naiusag ka Christian Station diya igsoon. Murag 101 ba to ang frequency ato? Hopefully makasulot na dito. O makuha na to ang duwa ka oras anang kadlawon sa mga istasyonan. So nanatagisugo igsoon nga maoy mag-negotiate sa maong istasyonan. Parang mapanapdam pagkita na to ang atong programa diya sa North Cotabato. Labi na nga naatay na kong handom nga sugda na to ang atong kaibigan diya. Kaya nagsusap ng handoy nga masugdan ang grupo sa kaibigan, mga kaigsuunan sa maong lugar. Diya igsoon sa Kidapawan, atay lang ninyo ha. Pero diya sa APIC gas station na ata diha. Ano fully nabutangan na dito sa Arakan sa APIC.

0: Kinapawan City anak mo diya mo palit mga kaibigan magigsunan. Atong oras karon 40 minutos makalipas sa alas 5. Katong yung mga pangutan na igsoon, pwede rin mamutiks ka na to. Ay lang sa tawag katong pangutan. Pero kung testimony, ka na lang atong dawaton nga mutawag. Pagpasalamat sa Diyos nga na ayaw. Ang pangutan na itiks lang kay dagamagod ko sa mga pangutan na unya kung akong dawaton sa tabag, makuha atong oras. Unya atong oras igsoon, limitado kika ayaw. Mga itiks lang ang mga pangutana pero pag testimony malipay kong imong itawag ayak kaulaw ayak kadlok itawag lang din ka nato igsoon ang imong testimony ipadungog nato sa kanginan kay base makatadugang kadasig kanila usap nga nagduduwa sa paggamit sa tong produkto. Husband ko adlaw nga Lunes karon, by the way karong adlaw tapok sa mga pastor sa tibok Bukidnon din ni sa ato igsoon din sa Batangan sa MCC Church. Kita'y host sa tapok sa mga pastors. Adunay mga 200 na ka mga pastors ang nagpalista nga mutambong nga onya. No? Amo mong ipalista ang dapat magpalista sila before mo ani para ma-appeal sa pagpangandam sa pagkaon. Kaya na ato'y panunigsoon nga na-short ang pagkaon kay na ay nang-appeal nga wa daan magpahibalo. So, mauna nga na ay group chat sa mga pastors din eh. Mag-encourage nila nga dapat magka-signify nga mutambong para ma-appeal no sa pag-prepare sa paniud to. So, adunay mga 200 nga pastors. Kiniregular nga pastors fellowship sa Bukidnon. Lalaing reliyon, lalaing simbahan, igsoon. Nagkausami din sa Bukidnon. Mauna nga every other month, adunay kita ginagpahiga yung fellowship o dinikanunay ang itong venue sa MCC Church. Nga asa kita igsoon nagapastor. At oras karon 41 minutos makalipas alas 5 dito ko maglangan. Ania ang uluan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katusan ka pamilya apektado sa sunog sa Barangay San Pedro Pagadian City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Ang pingtamang igan kay murag uso karon ang sunog. Samtang motorista patay human ni bangga sa usa ka wing van sa lungsod sa Quezon Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Kinipod, ang pingpunta. Kagabi samtang nagbiyahe ko gikan dito sa namatyan sa Kabanglasan sa akong pagpauli abot diya sa Barangay Kabangahan diya sa highway. National Highway mga kaibigan. Adunay usa ka motor ayang gibangga o yang gidumbol ang iyang gisundan nga babao o yang mga babao igsuon agikan patumulay balay kay nagsimba maing taong gyud pagka tumotor pagkabagnos niya dito sa highway magipoy pag-agin ako o nga nihonong ko may napuntong residente di sa mga nga doktora doktor mismo anaa ang iyang balay nga to sa tabok kanang halos dool diya sa halos dool sa cemeteryo diya ay manindot nga balay igsoon ay doktor diya igsoon mo ay migawas in town og nitanaw sa maong na disgrasya o niya may mitawag sa 911 og matugay di abot po ang rescue o ang mapulis gikan sa Malaybalay City. So, amping yun sa pag-drive, amping yun. Kaya madamay po ng uban. Kaya pag-uhay pa lang po, naiusak na kong disgrasya nga di apodig soon sa sungko. Di lang ko sure kung kaibigan member ba to, pero halos kaibigan. Say, ang disgrasya, di po na ito matag-anig soon. So, subo po kay Muraga ni Panaw gito. Onya nagabangga igsoon murag kaibigan member po nato sa tunay bawaan atong oras mga kaibigan karon 44 minutos pagkalipas sa 5 laing uluan tudling sa tung balita itandid ka mga magtutudlo ni atras sa isip electoral board sa BARM election
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Kung anong ni atras atong sayron niya mga kaibigan. O sa atong balitang hiligay noon, unom ka personel sa Lambunaw Hospital, Pilason.

0: sang nakabunggo sa poste sa kabatuan Iloilo. Nakabangga siguro lang isakyan ang mga samaron. Balitang iligan ng Ixoon, unom ka mga prisonay sa Lambuna Hospital sa Maroon. Sa dihang nakabangga sa puste, sa kabatuan ng ilang gisakyan siguro. Diyan ni sa Iloilo, mga kaibigan. Katapusang ulan tudling sa mga balita. $800,000 na kantidad sa kagamitan sa illegal mining na sakmit sa may Mat-e, Surigao del Norte.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa ato mga balita tud kanato sa produkto nga VG Max Plus, ang pinagpalang kapsula. Atingi ang detalye ni ini. O gaosbon ko mga kaibigan, katong buot magpaabot og testimony. Pwede lagi mo tawagan ni kanato mga kaibigan makiksuna. Ipaabot ang istorya sa kayuan ni muna angkon human kami gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus sa pinagpalag kapsula. O di ba ka, may gamit ka sa itong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas usap. O niya, ikaw usap na kagamit sa itong Herviva Coffee na gusto mag-testify, pwede gihapon na. Ang Vigimax Ixoon oil ang suludan ni Ugdili Powder. Osbon ko, oil ang sulod o dili powder. O niya, ang kanilot ani kay bisag pilay edad, pwede mainom ani. Pwede yun ah. Bisag pinagkabata hangtod sa pinaghamtong. O niya, kung bata yun, o niya, di yun makatulon o kapsula, pwede rin buksan ang kapsula o ipatulo sa baba ang oil. Pero ako mga po, iksoon nga taga duha ka tuig, isa ka tuig, apang lanlanon ng nila, oy, bisag lima ka buka. Lanlanon na yun nila ang Vigimax. Ilalag kong sa Ilonggo pa, usapo na nila. 47 minutos mali pa sa 5, garon sa detalye sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balita, pangitabong adto sa Mabuanga del Sur, mga kaibigan. Gatusan ka pamilya apektado sa sunog sa Barangay San Pedro, Pagadian City, Sambuanga del Sur. Aron hiyata ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet. Nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gatusan ka mga pamilya ang naapektuhan human misilaob ang dakong sunog didto dapita sa may purok masanagon Barangay San Pedro, Pagadian City, Sambuanga del Sur. Sa iyong kabuntagon kanito nagkalabay ng adlaw September 12 ning kasamtangan nga tuig sa inisyal ng investigasyon sa diyang alas 3 sa kadlawon paspas ang mikaylap sa mga kasikbit ka panimalay nga ginama sa mga light materials nga mga estruktura na kontrol sa mga bombero among sunog alas 4:44 sa kadlawon gibanabana ang mga 120 ka mga panimalay ang nangawala o grabing naapektuhan sa sunog dino sa 23 anyos ka bedridden nga residente nga unang gikitahong na missing ang nakitaan nga patay kini gresponsibilidad sa Pagadian City Fire Station ug ang City Disaster Risk Reduction and Management Office din palain pang assessment sa eksaktong gidaghanon sa mga panimalay nga nasunog ug ang katidad sa kadaot wala pa usab matino ang hinungdan sa sunog samtang nagpalain pa ang investigasyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Buanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana kini inyo kabigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao, Visayas Headlines!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
0: Dagang salamat kay bigang Francis Ralph Limit sa maong report. Ang atong produkto palit diya mismo sa istasyonan sa Barangay Radio diya sa Gipo, Sambuanga del Sur. Laing balita mga kaibigan! Motorista patay human mibangga sa usag ka wing van sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Jeremy Pahangin, nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay ang usag ka 45-anyos ka driver sa motorsiklo human kini maapil sa usag ka head-on collision batok sa usag ka wing van sa Barangay 11 Poblacion, Quezon, Bukidnon pasado alas 4 sa hapon nitong Bernes, September 11, 2026. Gilang biktima pinaagi sa alias nga John John, 45 anyos. Base sa inisalang investigasyon sa kapulisan, ang motorsiklo o wing van nagatubang sa managlahing direksyon samtang nagbiyahe sa maong dapit. Gikan sa maramag padulong sa poblasyon kesa ng motorsiklo samtang paingurusab sa maramag gikan sa poblasyon ang wing van. Sirang miabot sila sa maong lugar, misulay o overtake ang driver sa motorsiklo apan kalit kining misulod sa pikas linya sa dalan, hinungdan nga diretso kayong nakasugat ang duha kasakyanan. Kusog ang impact sa mong pagkabangga nga meresulta sa grabing mga samad sa driver sa motorsiklo o gidaladayin siya sa Quezon Health Center Infirmary alang sa medical nga pagkatiman apan wala na kanima luwas pa gideklara kininjad on arrival sa attending physician. Sa mga insidente, nakakunusab og samad ang angka sa motorsiklo. Sa pagkakaroon, ananasag ko sa tiya sa Quezon MPS ang driver sa wing van, lagi pang duha kasakinan nga nalabigit sa aksidente alang sa tukmang disposisyon o dugang investigasyon. Balita ng Hirugrato sa Vegemix Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Naroka dalawang gikan sa 98.5 Radzo, Kaibigan, Valencia City, no Center. Karisigan sa Armay Espangin para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat, Kaibigan, Charvi Pangin sa maong report. Atot ka nato sa produktong Vegemix Plus. Mga kaibigan, ang atong produkto mapalit din ni Sadakbayan sa Valencia sa Alquino Emporium. O sa dakong commercial building din ni sa Dakbayan sa Valencia. Sulod lang mo diya sa first floor. Pangita lamang na i-guard ha. Pangita lamang diya no, inang guard nga. Asapit din ni ang gabaligyag Vegemix nga kaning opisina sa kaibigan. Nariagsoon sa ground floor o first floor. Ang kanindot igsoon sa atong tindahan kay mas ubos ang atong presyo. Kay direct magunagikan ka na ito igsoon. O niya, kung mapalit ka o ga diritso pulo na ay libreng usa. So, ano mo diya magkaibigan magigsoonan? Pag naam mo diha sa lungsod sa Quezon, anak mo sa GRD Printing Services. Ang GRD Printing Services nanahimutang sa Dikita Building. Di kay layo diha sa 7-Eleven. Nga halos atbang sa Maraat Hospital o di ba ka sa Velox gas station. Atbang anan na ay tindahan nga gabligag bugas. Din na makita din mo di igsoon medyo layo gamay. Ang Dikit Building, diyan imutang ang GRD Printing Services na antay Vegemix Aroma diya. So diyan palitig soon sa GRD Printing Services. Pag naamo damulog, kung gihaawag ang mga kaibigan nato, diyan sa damulog at mga listeners, diyan mo palit sa Kabahog Store. Ato na sila magkaibigan ganang tag-iya sa Kabahog Store. O niya, muna yung makatabaw sa kanato nga patayin na pagka-broadcast yung soon o badungog na banda diha. Sa damulog, palit mo diha sa Kabahog Store. O pag naam mo sa Kibawi, adiha mo sa Big Light Radio kang Pastor Eli Tinaco. O pwede po sa Light FM, diha mismo sa Kibawi. National Highway, paggawas ka na sa Kibawi yung soon. Left side kung agikan ka din eh. Going to direction sa damulog. Nasa mong left side. Napun sa Ralph General Merchandise. 53 minutos makalipas alas 5 laing balita mga kaibigan. Itandid ka mga magtutudlo ni Atras Isip Electoral Board sa Barn Election. Kung ano atong siron pinagi sa report ni kaibigang Nuinim Rafisura Kainoy na nukad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City, kaibigang Nuinim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
4: Mukamat sa 800 ka mga magtutudlo nga magsilbi untang electoral board sa parliamentary election ang niatras sa ilang katungdanan una mag-eleksyon sigo ni COMELEC Chairman Attorney Erwin Garcia Kadaghanan sa mga niatras gikan sa Maguindanao del Sur, samtang 137 ang gikan sa Cotabato City, diin aduna po'y mga magtutudlo nga niatras sa Lanao del Sur, Tawi-Tawi ug sa Special Geographic Area. Nagkalainlaing matud pa ang hinungdan sa mga magtutudlo apil na niini kadtong adunay mga pamilyang kandidato sa eleksyon. Agig tubag niini, nag-andam ang COMELEC ug ang mga kapulisan nga magsilbing electoral board para hulip sa mga nag-atras nga mga magtutudlo. Kahibaluan nga karong adlaw September 14, 2026, ipahigayon ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or CONBARM Parliamentary Election. Balita hatod ka na to sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Noinim Rafisura Kainoy over 98.5 Radyo Kaibigan sa maong report. Diha sa lungsod sa Pangantukan napalit itong produkto mga kaibigan sa istasyonan mismo sa Yellow Line FM. Diha mo palit. Pag naamo sa lantay, naputay dealer diha. Pakita lang igsoon, murag kang kaibigang Roslyn. Diha silang panimalay. Katong ato mga dealers na buot magpa-announce, text mo ka na ko para tum-announce kung asa dapat igsoon ang inyong lokasyon. Text mo ka na ko, may buntag di ay o may buntag kaibigang Jocelyn Abapo o ba ni Nanay Miding. Nag-uulan kisila kay di daw madungog ang padalag message sa atong messenger. Di daw madungog dito ang 98.5 kay actually brand out ang 94.5 ang Big FM. Run out dito. Di po daw nila magkuha ang 96.1 dito sa Laaka. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay noon. Onom ka personel sa Lambuna Hospital Pilason sang nakabunggo sa poste sa kabatuan Iloilo. Aron ihatagan nato ang detalye atong duwaton ang report ni kaibigang Randy Lasa. Nanukad sa JTFM Lambunaw Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao Visayas Headlines.
5: Pilason ang anong ka-personnel sa Dr. Cardo Iladrito Memorial Hospital sa Lambunaw Iloilo matapos makabunggo ay naginasakyan ng ambulansya sa poste isang streetlight sa barangay Hines Patag, Kabatuan, Iloilo. Sorry, Police Captain Meriden Herbolinga, officer in charge ng Kabatuan Municipal Police Station, alin sa Park Regency sa Pavia ang ambulansya nga sakay ang 12 ka-personnel sa hospital matapos mag-intra sa ila pampang. Sangyara na sa likuan na bayan sa lugar, naduluan sa kontrol ang driver nga si Yuri Chiva, rason nga nagbunggo ang ambulansya sa postis and street light kag nakaagom sa minor nga bilas ang anom kasakay lakip na ang driver. Sa inisyal imbisigasyon sa kapulisan, nibuluan na antes pa mabiyahe ang ambulansya, nakitaan na sa driver sa problema ang manibila sa ni. Apang gidayon gihapon ang pabiyahe, tumtum nga natabo ang aksidente sa Kabatuan. Sa ngalan sa Bigmas Plus sa pinagpalang kapsula, kag-aroma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 85.5 GTFM Lambunaw, Iloilo, turug na baskog ba? Ay, ay, ay!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
0: Madamugin nga salamat kaibigang Randy Lasa, manukad diha sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Sa mga tipamatita dira sa Lambunaw, kadtulang kamo sa istasyonan sa GTFM. Kay dira langgit babakalang atong aroma kag Vigimax. Katapusang balita mga kaibigan!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 800,000 na kandidat sa kagamitan sa illegal mining na sakmit sa May Mat-e, Surigao del Norte. Aron ihatagan nato ang detalye atong duwaton report ni kaibigang Rinalyn Lucit Martinez nanukad sa Lix RM, Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Nakasakmit ang mga operatiba sa Surigao del Norte Police Maritime Police Station o sa Regional Maritime Unit 13 o kantidad nga 800K humanggi pahigayan ang duha ka operasyon kontra illegal mining sa kabukiran nga bahin sa may barangay Mat-I sa siyudad sa Surigao, probinsya sa Surigao del Norte. Dinasakmit ang kantidad nga 800,000 pesos na processed mineral ore o sa pipila ka mga kagamitan sa pagmina. Matun sa mga otoridad, walay ilang naabtan ng mga tao sa mga lugar o posibleng nakaikis adiser sila niabot. Ang duha ka operasyon gihimo pinagi sa search warrant na gi-issue sa Regional Trial Court at Branch 29 sa Surigao City kontra sa duha ka individual na nalambigit sa paglapas sa Section 18 sa Republika ka 7076 kona People's Small Scale Mining Act of 1991. Kauban sa operasyon ang Mines and Geoscience sa Bureau, Region 13 o Barangay Mat-I Representative ang mga kagamitan gikatakda na i-turn over sa MGB Regional 13 para sa sakto nga disposisyon. Gikan sa 15.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Reynaline Rosette Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
7: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigang Reynaline Rosette Martinez sa maong report. Pastor, asa di ay ta magkapalit og VGMAX diri sa Libuna? Muragwa patay VGMAX di sa Libuna? Mangital tag kabutangan di mga kaibigan ni ikaw na gusto mag-dealer diya. Text mo kanako taga Libuna. Manay puta diha kay natay plano nga magbuhat og membership rotation sa kaibigan diya sa Kapihan Libuna. At ang ilang mga igana. Mga igan, watagong oras. Good morning to kaibigang Rosalina Mariano Pante. Igan di Lord, o ba? Ingooga, Miriam Lumilang. Maayong buntag pasudan, akong apong kambal. 2 months, giubo. VGMAX ra among gipainom. Salamat ginoong iyag yoda. Panalanginan ang VGMAX from Igan Miriam. Glory to God. Salamat Igan Miriam. Salamat Igayo. May buntag Irene Echuna de la Torre. And to Mary Joy Condoa. Mga Igan, sa ngalan sa VGMAX para sa pinagpalang kapsula o sa mga partner stations and reporters. Ako kini si Pastor Dan Tagalio, temporaryong manamilit o mag-aingon na prevention is better than cure. Amping mga kaibigan. Dalay ko na ang Diyos.
7: Mindanao, Visayas Headlines.

0: pakinggan mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumog nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
7: Sukad ka ron, mataghamal, kaobandod ka nun ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakas, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
2: So, mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo, mga muragid akong kita na tambal. Nawlian din siya pastor sa kinuha nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan! Salamat igayo.
2: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay.
3: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
4: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
3: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
4: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
3: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe ug pagtuman sa mga balaod noon kalapot sa trapiko.
4: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
3: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pag hanan sa Valencia.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
5: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
6: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
7: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, onsya na!
11: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
12: Naapay mga t-shirt, oh!
10: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapagi mga mags nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon na ni pakabunggang inyong selebrasyon.
13: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
14: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
15: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
15: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
17: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Bio, Jessic. Ingat!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Bio Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
21: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Happy anniversary.
3: I love him.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple shirt? Atong dua? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan. Sumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
5: Good morning!
6: Dugmang dakna sa Radyo Kaibigan. Mauni ato ni Alasays 25 sa buntag.
5: Good morning!
6: Mga kaigan, mga kaigalaan, makaparintihan, makasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver nga mga badlongo.
7: Agay!
6: Di gyud maantigo mo Tomas Balaos, trapiko buto. Buta nga one way, himoong two way. Mga alituyang dagko. Mga pwede malikas. Ingnaw na lang ginimog. Praise the Lord kay kantauhan nag ha. Aleluya. Aleluya kanda ko. Anara. Kaninyo tanan akong Osbon, magandang umaga po.
8: Tana.
6: Happy ang mga miyembro ng PDA.
8: Tana.
6: Shabu pa. Mo na kinatao ng gasyabo. Na. Mo na dia. Kadugayan ana, awa na, mag-traffic na.
8: Tana!
6: Ding ang bato, magandang umaga po.
5: Good morning!
6: Adlaw Lunes, pizza 14. Sa bulan sa Setyembre. Karong adlaw, barm election. Bangsa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito nang isgutan karon. Unsa ning barm? Arm man ato una. Autonomous Region in Muslim Mindanao. Karon barm na siya. The first ever parliamentary election ng barm. How many representative? Tanan. Ato nang i-discuss karon taod-taod sa atong programang Baruganan Kaibigan. Kaninyong tanan, magandang once again, umaga po! Mga tawa sa tao, manganta sa tas makadiyot. Hallelujah!
5: Good morning!
6: Pinamingaw,

Anggo.

0: Yehey!
1: Oh, diba? Nawala ng panuhag ng advertisement.
2: Aday!
1: Gabi, iwa. Maninya ka rin. Kayo ba sika-sika rin yung panuhay ng alam. Kaya kanta na. Bagi ko malipay ang ilang mga sila.
3: Ginamit para sa marami. Sa Agusto pa
1: hiniling ng OBB.
3: And they realize
1: yes, dumating sa December. Yay!

Yes, mayroong fan ang OBP. Ngayon siya'y naharap sa trial. Good to touch the green, green grass of Hawaii. Magandang umaga po! Ako naman yung pinakapaboritong kanta sa tanan.

0: mato.
1: Ay,
0: galing hilas
2: lang ta.
1: Ay,
0: pag-abot sa social media. Balos ka ng kaguway. Di mailhan kay di filter na.
1: Ay,

0: Anak!
1: Anay!
0: Nakit anay! Siya personal!
1: Anay!
0: Wa nag-uyon ang duha kay lahi di ay isura na filter man.

0: Eterna.
1: Puti o gami, di ay na balon ang ilog sa darkness.

lagi nak dia di man magsultis tinood ganahan dai nakafilter nakafilter man dai bot perte gidai lagu mang aleluya ah kamu gyud filter filter pamuha na ilad po starsan adi sige meet up gaba kagaral pagtanaw Hesus Hesus gidaw ko pa sa ilo ata naunsa naman in town ni eh. Ngano man na, I am bored na lang. Hallelujah, makaingon sa tag-alleluya. Ay, nako. Pero actually, sa tinood lang, oh. Usay, gimingaw, no, biya, kuhaan nga mga sonata. I don't know, eh. Maloko, daghan sa mga kuhaan, kini mga batanon, wa na kainumdum ani mga music. But I really miss this music.

don't know kay nomdom pa mo ana no, but daghan ka nato ang medyo daghan sa to mga millennials ang wa na kaabot ani nga mga music. But sa mga centennial sa mga centennial ana kaabot, ay nakaabot na ang mga centennial ani. Ay nakapo, I really miss this type of music.

0: na makapangyarihan. Ina na matungo no, mga harana pa.
1: Pag pumasok.
0: Wala na gyoy oso harana na pa ba? Harana ka ron? Muragwa na ba?
1: Hahamak.
0: Wala, sa Facebook lamang. Chat-chat, kita na yun. Pakita mo na na.

una makahalo ka, wala kasal oi. Karon bala na. Umbati na yon. Magandang umaga po.

0: Seryoso pa ang baile itong una. Pero luha na ay!
1: Ulahin na ang tanan.
0: Sakto! Ulahin ang tanan. Kay naburusan na ako.
1: Kay aduna na'y tagya.
0: Ulahin ang tanan kay nisulirap ng mata.

0: aron kasakit ug kalipay pagsulog imo diha. Daghan pa gyud ang naka makarelate pa niya mga music.
1: Ang gugmang at iba.
0: Yeah, hey, magandang umaga po.
1: Sa batanon, pakita.
2: Agay!

0: Murag daghan ipang mingaw ani nga mga sonata.
1: Sa
0: imong pagtuwad an may ni si Will gamay. Ikol ba ang dayo? Kining ako ga... Agimong makita, agimong larawan.
1: Magsubog yun, gingagong dugan.
0: Pinakog sa imong pagto, may ni si Will gamay. It's love in the morning. Kabalo ko nganong ipakatawa ta mo. Og mga lawa magmugot yun mo sa presyo sa gasolina.

0: hati.
1: Udah suar na deh ngayong oso pa yung ligawan. Karana eh. Chachatra wala na kita na dayon.
0: Mamumputli.
1: Agi humag kita bugno.
0: Ani aking

0: kangit-ngit sa sapa. May drag nga na ko ba? Napabakay kuwarta di ho?
1: Wala, wala, wala.

0: Nandang umaga po. Ato naman kayong nandan o sa ta magsugod sa ato mga isgutanan. Nandan na yun nato nga mag-ampo sa ta. But then again, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiyagin daw, Mindanao!
1: Assalamualaikum!
0: Walaikum wasalam!
1: Mga igsoon! Gimpiagin daw
0: Mindanao. Yehey! Good morning kang Lin Magpulong Apal. Hey! Listening from Kabagan, North Cotabato. Magandang umaga po sa taga North Cotabato.
1: Matagal na kaming naghihintay ng liwanag.
0: Ang Jamil Antonio. Good morning, Engineer Watching of Victory Lantapan, Bukinon.
1: Habang ang ilan ay pat...
0: Uy, araw ng Victory Lantapan di ay karong adawa. Happy araw ng Victory Lantapan, karong adawa.
1: Iwan sa kahirap.
0: Ang Chacha, good morning.
1: Pakinggan mo ang sigaw ng Mindanao.
0: Kang Mariam, Miriam Camacho.
1: Ulag.
0: Lumilang.
1: Tuhan.

0: mga taga North Cotabato, good morning. Sabi na kang Ma'am Lynn na magpulong abal.
1: Panahon na upang muling magkaisa. At ibango na
0: Victory Lantapan, mayong ganing congratulations sa inyong araw, karong adlaw. Araw ng victory.

Magandang once again umaga po sa inyong tanan. Ato namang gayong naandan. Kamong tanan nga nagtanaw sa Facebook Live o naminaw sa tagsa-tagsa karway diosets. Hala, duko kitang tanan. Uban kamo kanako, duyog kamo kanako. Alang sa atong bulaw. Wano pagab!

0: alang sa tuma kaigsunang mga lumahad. Amoy noy, no deyo to langit. Agparakal noy kangara no no maroyo. Ogoy niyata noy kumaganog katuman. Kapag sugo no kay toso ini no kalibutan. Dibo no olaw, bugay ko ito koonon. Noy nuggo ilango noy puigo ako'y kamanga oto. No makasasalo susungo og puigo noy kaoto. Agad hunto no, nakasalo ganami. Buligi ko'y oyogo no goy. Ugo alap to agad. No ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa tumakigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alakmin Arahmanirrahim. Malikyaw midin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinadzara dalmo stakim, siya talasya na namtahalahim, kairil makdobelahim, waladalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.

Once again, magandang umaga po sa tumakikso ng mga Muslim. Mopia ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakikso ng mga matigsalog, may nabasulom, ang manubo, madayaw, no kasuuman. Mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin. Mga Bicolano, Marahay, Naga, Pangasinenses, Masantos, Yaka, Buasan, Itike amin. Sa Pampangan, may ababagi kayungan. Mga kauturan ko dara ng mga kailunguhan ay abaw, mayagin nga aga sa inyo, tanan blahaw. Mga Bulanan, Masimbintag doon. Mga Waray, maupay nga aga yung tanan. Labawin niyo, madiyaw na buntag. Sorry ka unon, marajaw na buntag, marajaw karajaw. Butuan nun, madiyaw kayo na. Mga Aklanon mayad nga gahon. Taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw maphed an algo tao namin. Mga Tausug marayaw na may naat. Sa Bacano Buenas Dias mi amigos el mi amigas. Mga blaan apiw plapus mga tiroray apiw hepe. Weno mga tagbanuha madigar silam kadiko. Kaninyo.

40 ka regional, 32 ka parliamentary o 8 ka sektoral. 80 tanan. Well, I just wish nga makakuha o gini ang lingkura o 20% ng lingkuranan ang MILF. Moro Islamic Liberation Front. Kay sila may nangulo gidani.

0: balik sa tas ato mga hisgotanan, ari sa tas lokal na sa hisgotanan, ang kapait lagi diri sa atong nasod ba? Only in the Philippines. Nga ang pasyente may motubil sa kini ang ambulansya. Tinuod man. Only in the Philippines. Nga ang pasyente ang motubil sa ambulansya. Tinuod man. Ngano di man namatod? Why tubil ang ambulance? Walay gasolina ang PTB. Wala. Nahorot.
1: Wala.
0: Kaya nga naman nahorot. Napay gipamalit, manggod. Kitaan ako small. Ah! Kitaan po na ako sa resort. Patient transport vehicle parto sa mall. Patient transport vehicle parto sa resort. Ah! Good morning. Ano maluoy ko sa ito, mag-uuma ba? Nga naman, 40 na katuig kapag uma. Intaon na nga, buktot na lang intaon o inuma. Wagyapos! Wagyon, pobre ragyapon! Pero na ako'y kaila politiko, isa na katermino naglingkod, one term, paldo de riso! Pero mag-uuma, 40 na katuig, buktot na lang intaon pag-uma. Wagyon tayo asinso! Morang empleyado, natiguang nalang panarbaho. Wag yun kapatoko doon iyang kagalingong balay kaya ang sweldo kuwang paibayan sa utang. Ay ginaingon, inipagampan niya ah. Sira si Kwanpay, kuwang yun ay lang kumang giniang iyang plataforma na lam-lam. Sa sa laing hisgotanan. Sa tinuod lang, big time oil price hike. Lagi ugma. Uy. Ugmang adlawa, alasay sa buntag, uyog doon na mo'y kwarta tubil na mo karon. Ang akong kagulaan, ani, basing unyaw, anan po ni Mayon, hurot naman ang krudo. Ay, di na mahurot. Kaya nga naman, increase. Ah, ilan na inuwa na, wa na. Hurot na, hurot ng krudo, gasolina. Wala pa man kung kaabot ang supply. Pilay saka sa krudo og mga adlawa. 5 ngadto 6. Pero ato aritas makatotohanan kay saka man 6 na. Napakasakit kuya Eddie kay og mga adlawa musaka ang diesel og 5 to 6 pesos per liter. Gasolina 4 ngadto 5 pesos ang matag litro. Ang diesel 90 na gyud kapin og mga adlawa. Ay, hapit na magatos! Muna, karong adlaw ipahigayon sa grupo sa Manibela ang transport strike. Pero wala ni apil ang Bukidnon. So, walay strike sa probinsya sa Bukidnon. I think only in some parts of Mindanao, maybe Cagayan de Oro, Davao, and of course, ang National Capital Region. That's the capital engineer. Nah, sorry ma'am. Wadyo ko ikakapital kay pobre rabi. Sakto. Ay, nako po. Once again, ha, og doon na mo'y kwarta. Tubil na mo karon kay ugmang adlawa. 5 to 6 sa diesel. 4 to 5 sa gasolina. Napakasakit, Kuya Eddie. Inani, daghan kong nahikahinabi sa tinuod lang. Good morning sa atong mga konsihal ning atong syudad sa Valencia. Sa atong mga opisyales ning atong syudad sa Valencia. Mayong buntag diha kaninyong tanan. Sa tinuod lang, daghan na gyud ang gamulo kanako. May kalabtanan ni mga sweldo sa job order. Nga naman, akong pangutana, July, August, September, hapit na mahuman ang Setyembre. Tulo na kabulan, hapit, wala pa'y sweldo hangtod karon ang mga job order sa siyudad sa Valencia. Unsa lugar ning mga GO nato dinhi sa siyudad sa Valencia? Gamhan na ni? Dili ni mga on, dili ni mo palit o bugas. Lugar ang mga casual lang o regular. Ang mo palit og bugas unsa lugar ni sila, dili mangaon. Granting ha. Granting nga nakadawat ni sila atong nasulduhan atong June. So sa tagpora ari rata sa makatotohanan. Sa tag 450 ang inadlaw nga sulan. So 450 times 22, 9,900 ang ilang nakubra adtong June. Minusi sa mga deduction. Ari ratas makatotohanan, 9,000 ang ilang nalimpyo adtong June. July, August, September na ta pahumanay. Og atong kwintahon ang June, July, ayaw lang sa September kay napamantas tunga-tunga. 22 days kay wa may labot Saturday and Sunday. 22 days raman. So 450 times 22. That's 9,000 kay na po may deduction. 9,000 ang ihang na limpyo. I-divide nimo sa 60 days kay July og August, wa may sweldo. Divide nimo sa kadi ang 60, 150 ang budget niya sa usa ka GO sa matag adlaw. Kaluoy basad. Di ba ang pagserbisyo sa katawan? Unahon ba nato ang kalambuan? O unahon nato ang tiyan? Ang gakutoy nga tiyan sa katawan? Labi na sa mga empleyado sa gobyerno. Unsa may unahon? Ang improvement o ang tiyan? Inumdumin ninyo ang panultihon. The nearest to a man's heart is the stomach. Ang pinakaduol nga kasing-kasing sa usa ka tawo mauman ang iyang tiyan. Og wala gakutoy ang tiyan. Muna, daghan kog nangadunggan nang hawa na lang yun in town. Kay dili mabuhi ang ilang pamilya. Bisan pag ang bitok mga pasmo. Kulang na lang hasta ang bitok magrally. Magdag placard ya City Hall. Oy ato mga konsihal. Kamo, maayo man mo kay dagko mog mga sweldo. Hayahay man kay mo. Kamong mga opisyalis, hayahay man kayo mo. Wala ninyo lang lantawa unsa na ang kahimtang sa mga job order ning atong syudad. Asa naman ninyong gisaad? Serbisyo sa katawhan. Asa may serbisyo ka perwisyo naman nahitabo? Kamu nindot inyong serbisyo? Eh nindot man inyong sweldo. 15-30 dawat limpyo. Intaon ang mga ziog magpaabot og kanos a kaloyan. Mga kalas purgatorio intaon ang sweldohe nami. O diba? Unsaon man ang progreso kung ang dagang tiyan, dagang katawhan nangapas mo? Unsaon man ang progreso? Sige daw. Unsa may unahon nato? Ang progreso o ang mga tiyan nga nangapas mo sa mga GO? Good morning sa ito mga opisyal. Mga konsihal, siyaro na pod mo. Wala mo kahuna-huna ni anak.
1: Ang sigla, puro na
0: lang dusa. Ang sweldo in town, i-release na.
1: Sa akin ay walang tumatanggap.
0: Wa na ko'y mautangan kay taas na kayo ang

0: Good morning ninyo mga konsehal ning atong siyudad sa Valencia. Di ba sa inyong pagdagan, ni saad mo nga mo serbisyo sa katawan, unsa naman ni karon? Mangutana ko ninyo, what happened? Nganong inyong gipasagdan ang mga empleyado nga GO sa siyudad sa Valencia? What happened? Kung naminaw mo karon mga konsehala mo, kauban mo sa panuweng dagkog panuweng gagmay, nganong inyong nang ipasagdan ang sweldo sa mga CEO? Wana ninyo giyunahuna, magnangaon pa ba ni sila? Doon na pa ba ni gikaon ang ilang pamilya? Kamo dagko umog sweldo, walay delay. Sila tagtulo kabulan.
1: Tanong pangatong, ngayon ay di ka na.
0: Ay naunsa man in town mo, mga konsehala mo, mga opisyal ng siyudad sa Valencia. Gipadagan mo, nanagan mo, gibutaran mo sa katawan, kay gasalig ang bagang doot sa katawan, nga sila inyong paglingkuran, inyong pagsilbihan. Kung sa pagsilbihan, nga pas mo na na sila.

0: Kau na mai.
1: May pas Freddy Aguilar kay kau na una pasi ang kanta.
0: Narun ka sa yung palasyo at
1: mga konsehal, huna-hunaan ninyo na pa next election.
0: Nang mga kwarta.
1: Kaning mga GO karon na nga pas mo, paminaw ninyo. Wala na na nga, may pa'y masuko kay kadali ra ka maulian. Pero ang tao mahiubos,
0: Ansing.
1: Dugay na nga maulian, magdumot ng maayo. Ano man, ang mamag, maingon nga, manay, ang anak, gutom na ko, ay saba na kay nay wak-wak. Ang unsa ingon sa anak, anak, ang bata, nay asa nang wak-wak, ay kaunon ko na lang na abi.
0: Itong mga
1: diba, hasta bata, maingon, asa wak-wak na, kaunon ko na lang na. Gutom na ko na, gutom na.
0: Ang pangakong kaunlara.
1: Good morning sa itong mga opisyalis ng atong syudad sa Valencia. What happened? Bakit po pinabayaan ninyo, tinalikuran ninyo ang mga GO sa syudad sa Valencia? GO na, wala pa yung mga benepisyo. Delayed pag yun ang sweldo. Bida ninyo. Kamu, sige na mo, glantugi niya sa hawanan sa konseho, diya sa itong session hall, wala ba mo galantugi? Oy, wala mo nang utana. Oy, mga GO, nakadawat na mo in town sa iyong swildo? Naswildohan na mo sa July, sa August, September na takaroon.
0: Dahil ba sa kalansing ng pera?
1: Kung dili kaya, magbawas na lang ng empleyado kaysa daggang mga GO nga way swildo-swildo. Bida!
0: Ay
1: diba dili na maayo paminaon? Makaingon o niya sila nga unsa man ang syudad Valencia para magbaguan biag first class municipality. Wa class sa sweldo. Ay. Napakasakit ko ya edi magingon tag first class municipal first class city. Sakto. Kumusta man ang sweldo? Wa class.
2: Wala.
1: Oh, tiyaw mo, unsa to? Nakadawat na kasi mong sweldo atong July ko, Gos, wapa.
2: Wala.
1: Oh, wala pa lagi daw. O niya, unsa na tang bulan na ron? September na. Good morning po sa atong mga opisyalis ning atong syudad sa Valencia. Ako lang hangyo kaninyo. Pinaagi ning atong programang baruganan. Gahangyo ako kaninyo. Gatak-gatuk-tuk ako sa inyo tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Huna-hunaan ninyo nga kining mga GO tao ni. Gutumon sad ni. Doon na ni mga pamilya. Doon na ni mga anak nga ga-eskwila. Daghan na sa mga GO. Wala na ninyo na-notice? Nang hawa na lang. Kay dili ba agwanta ang delayed permanente ng sweldo? Unsa lugar kalainan sa regular, sa casual o sa GO? Nga naman ang casual, tig-sweldo na. Regular, 15-30 na. Ang GO, agwanta sa amo. Magpapas mo sa amo diha. Pwede lugar na. Kamog magagibutaran sa syudad sa Valencia sa katawan. Kamog ipangbutaran yan ang mga GO ngayon yung ipangapoy. Nga nung inyo nang gipasagdan. Marabag, amahan ko, nga nung gipasagdan ko ni mo. O, di ba?
3: Mababa raw ang aking pinag-aralan.
1: Grade 1 lang ang inabot ko, may back subject pa ko.
3: Paano na ngayon ang buhay ko?
1: Astang paita. Again, sa itong mga ka-opisyalis ng atong syudad sa Valencia, this is an eye-opener kaninyong tanan. This is not a food for thought, but this is an eye-opener kaninyong tanan. Nga gibutaran sa katawan, labi na ka ng mga GO, nga inyong ipang-appoint din na, namutar na ninyo, nisuporta na ninyo. But what happened? Did you supported them on their times of needs? Sa ilang panginahanglan, ipalit og bugas, ipalit og pagkaon, ipamiliti sa ilang mga anak, wala na ninyo nabuhat. Inyo na silang gitalikdan. Kaning maong kanta alang sa itong mga opisyalis kang gibutaran ning atong syudad Valencia, apan inyong gipasagdan ang mga GO nga why sweldo-sweldo.
3: Ay lumang-luma.
1: imagine June ang last gasweldo, July, August, September na takaron. Wala pa. Aleluya, aw nangaluya na na sila oy. Di na na matabag aleluya, nangaluya na na.
3: Paghapon siya sa mga daan.
1: Please lang, ako nagatuktok sa inyong kasing-kasing. Og do na mo'y tawhanon nga panguna-una. Og do na mo'y pagbangga niya ng mga GO sa siyudad sa Valencia. At utang buot, maluoy mo sa ilang pamilya, sweldohin na ninyo! Tulo ka bulan, isa na sila ka bulan ni Rildo ba? Baging sikat-sikari.
3: Siya ay pulubi.
1: Kulang na lang ning ato mga G.O. mamalimos.
3: Ako rin katulad nyo.
1: Sa lugar na sila, di mo kaugbugas. Sala sila, kandig, ito guys, kasagbutan.

Manila. Abot na tag San Francisco, Agusan del Sur. Good morning, Kang Jinaline Arceo Amaro. Kumusta inyong G.O. de sa San Francisco, Agusan? Gaswildo? Walang matutuhan. Kailan nyo siya kaaawaan? Kailan nyo sila kaaawaan? Kailan nyo siya mga opisyalis, maawa naman kayo. Kung naa pa mo'y kasing-kasing ngadto sa inyong isig katao, nganna sa bangan ngini mga G.O. ng atong syudad sa Valencia, maluoy siya mo sa ilaha. Huna-huna sa dinyo nga kini sila mukaon sad. Kani sila gutumon sad. Kani sila pariho ra nato ning tanan. Maglungag og bugas, mukaon og bugas, mukaon kini silang tinan. Ngano ang mga G.O. dili mangaon, ang regular lang o casual ang mangaon, murag sipiat galing.

Ang uban ng tao, larga ng Manila. Ang maging mabuhat. Napakaraming G.O. na ang umalis. Dahil dili nila kaya ang tagtulo kabulan ng sweldo. Silduhan rag isa kabulan. Kamong mga opisyalis ba? Labi na itong mga konsehal. Why can't you not make it a point na masilduhan on time? Idungan ba pag sweldo sa casual, sweldo sa regular, sweldo sa ang G.O.? Dili kay ang casual, ang regular, gasweldo, ang G.O. galaway. O kanos ano po nag-ila? O, di ba? Asan mag... Pastiglan kaluoy basad sa itong mga kaigsuunan ng mga G.O. Ay, una-una, apagunin nyo, you were voted by the people to serve the people. Serbisyuhan ang katauhan. Gugma sa pag-alagad. Asa naman ang inyong gugma sa pag-alagad? Pangutan-on ta kamo. Asa na? Mangutan ako ninyo. Kamong mga gibutaran sa katauhan ng Ciudad Valencia, kamong mga opisyalis na gibutaran, asa naman ang inyong gugma? Asa? Progress? What is important? Ang progreso o ang tiyan nga gakutoy? Progreso o tiyan nga nagapasmo? Asa may atong unahon? Progreso o pasmo? Diba? Ubre na gani ato pang anaon, puto.

0: numero uno sa balita.
1: Luka ba't sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Malungog. Malungog nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa taon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasabtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Teresa Ajero sa Hingaon City.
2: Yes, Igan.
1: Mag-design money ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
2: Okay. Na
1: di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili ng mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
2: Okay.
1: In 1 month siguro, Pastor, na nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Di moto, di na ulian. Then karon, bili naman niya siya makalihok. Karon pas po, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan butila. Tulo ka buton. Karon siya pas po, malihok na niya yung kamot nga tuo, nga di niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pas po, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sidaanan.
2: Salamat sa
1: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa ginuodan na Pastor kay kaulit kay siya panalangin nga iyagig panglangin na mong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
2: So Aroma Herbal Oil ka, Igan?
1: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
2: Igan, may buntag ni mo diya, kaibigan?
3: Oh, kada sa busy mag-pastor mo na akong gipalit na gitambal na po yung bukol sa kong suso.
2: Bukol sa imong suso? Okay.
3: Oh, maura na din sa kada po sa kanang gumbo sa itlog. Maura din sa kung gito mga idan. Sige na kung padala kang BBL si anak sa kanang mana sa Balintia.
2: Igan ka ng unsa na kadugayon nga na ay nabalik mo na ay bukol di sa imong suso?
3: Kung sa igan, mga pagbati na ko mga isa ka bulan.
2: Da, sakit siya ang mulungol unsa man?
3: Oo, kanang magkuan sa bukitik na po siya.
2: Unsa yung tabo sa imong kanday? Pabutang, gibutangan mo, gipatuluan o giimnan? Unsa ni mo?
3: Ako siyang gikuan, ginainom siya kada kanang kadlaon.
2: Okay. So, unsa ni tabo dayon? Ni huyos, ni buto, unsa?
3: Na ako na, alam ra siya og kahili.
2: Ano? Nahili siya.
3: Ano siya og kaninyo? Napa siya bukol man na lang sa kanang mga mama sa tudlo bitaw kada ko.
2: Ah, okay. At tugani ang murag kwan sa itlog at murag yelo sa itlog or
3: sa una primero pag tugod ako pag inom igyan kanang murag gid sa kanang sarang pinakadako bitaw gid sa itlog.
2: Ah, okay.
3: O in anak kadako.
2: So,
3: murag na siya kung gitan grade nag kung dito sa karana ang din kong paminaw anak dito nang naay magsisi mo nila mo nang sige na din kung paliti anak
2: taga asa ka Igan o kinsa ni paliog
3: nira dito sa plantatan Igan Susan Angga ni
2: ah, okay Susan Angga salamat Igan Susan sa lang pagtawag.
4: Happy anniversary.
5: I love you. So
4: akong gift mo.
5: Wow, kanindot ko ani customized mug branding
4: ganahan ka.
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na ipagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na di-blend together. O gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
9: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego
10: blend, chili paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego blend, chili paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
16: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
15: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
16: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
15: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
17: FA Phone Shop.
18: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grapi din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
19: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
18: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
19: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
20: sa GRD Quezon Printing Services.
18: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
21: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi. Ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
22: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
21: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
23: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Numero 1 sa balita.
2: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang ipinatiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa sakripisyo.
3: Morning! Morning! Kasi nga kung nagahangyo, bahala lang dinagmay, basta dili lang yung taon na nakasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Pagkalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
5: Pilipinas o Bukidnon, mayong buntag. Ani atong buntag o mga balita, gagiatod ka ninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni at tuni sa Vizimax Plus ang pinagbalang kapsula. Garantisado gayon nga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang nga plus. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon. Ngayon na

0: utang sa Dikit Building o GRD Printing Services ng siyudad sa Valencia. Sa ato mga balitang lokal nga giatud kaninyo sa Valencia City Water District, pinagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager Coco Paloga. Resulta sa pagkaguba sa walo, sa atop sa walo ka mga balay sa paghapak sa buhawi sa Barangay Kibinton Impasugong Bukinon pasado alas 2 hapon. Sa pagiginabi kang Limuel Lantaco Operation and Warning Division Officer sa MDRRMO Impasugong. Iyag nini nga gawa sa walo ka panimalay nga nang lupad amang atop. Ano na matod pa'y balay nga natumbahan o kahoy samtang adunay pipila ang naputol ang mga service drop wires.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Nakaangkon ang usa ka 40 anyos nga lalaki og tulong nga sama dinunggaban sa og tigbas nga nitukmod sa ihang kamatayon sa Purok 2 Barangay Baklayon Lantapan Bukidnon. Nailhan ang biktima nga si Rewin 40 anyos minyo og residente sa Barangay Pinatilan ning siyudad sa Valencia. Paspas usab nga nadakpan sa mga sakop sa Lantapan Municipal Police Station ang duwa ka suspect nga giilang sila si June Ray 36 anyos, Minyo og Mark Paul 23 anyos, o itaw ang duha parehong residente sa Purok 2, Barangay Baklayon, Lantapan, Bukidnon.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Padayon sa ato mga balita lokal. Patay ang usa ka 26 anyos nga lalaki samtang sa prisuhan ang bagsak sa iyang 53 anyos gamahan uman kini nabunalan og kabilya sa ulo og liog sa sitio mabuhay Barangay West Dalorong Kitaw-Taw Bukidnon. Giila ang biktima nga si alias Georgie. Gideklara nga dead on arrival sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag pasado alas 10:30 sa buntag. Umikan sa grabing samad nga naangkon ini. Nagsugod ang trahedya ni atong September 7 pasado alas 9 sa gabi samtang nag-away ang biktima og ang iyang igsoon. Kadihang musuntok na musukmag na unta si Jodie sa iyang igsoon. Mibagting o mibadong mibadlong ang ilang amahan gamit ang usa ka buthaw nga kabilya kon steel bar na mayong pagkaigo sa ulo og liog sa biktima.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Samtang sa balitang regional, gagiatod ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Ipasidaan ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na ang Binalio Landfill sa nga gidumala sa Prime Integrated West Solution Cebu Incorporated. Dili pa maisip nga luwas alang sa padayon ng operasyon. Tumikan sa mga kakuwangon sa mga aspeto sa pagpaong sa sunog, pagpagawas sa methane gas, kalig-on sa bakilid o gas sanitasyon.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Nadakpan sa National Bureau of Investigation Cebu District Office ang usa ka babae nga gipasangin lang illegal kon illegal recruiter na ni biktima og tulo ka babaeng gipasaligan og trabaho isip housekeeper sa nasod sa Armenia. Ang tulo ka recruiter nga babae maoy unang nasakban sa mga personay sa Bureau of Immigration samtang padung sila mularga agi sa Magtan Cebu International Airport. Padayon sa ato mga balita.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Magpada ang Armed Forces of the Philippines Oga mga attack helicopter sa mga lugar sa barm. Diin ipahigayon ang pinakaunang parliamentary election karong adlaw. Sa data nga nakalap ipada sa AFP ang T-129 attack helicopter. Sabratangs Altimus kon Atimus 155mm self-propelled artillery system o Black Hawk combat utility helicopters sa Lanao del Sur.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Wapay 24 oras na dakpan sa kapulisan sa Inayawan Police Station 7, Cebu City. Ang duha ka suspect nga giingong mipusil patay sa 42 anyos nga ex-convict nga si alias Daniel sa Damsite, Sitio White Road, Barangay Inayawan, niyatong Miyerkules. Ang mga suspect gila nga sila si alias Jason 21 o alias Mark 20 anyos, pulos residente sa maong lugar.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Lima ka suspect lakip ang maintainer ang nadakpan sa motoridad human gironda ang usa ka drug den sa Zone 6 Barangay Bugo dakbayan sa Cagayan de Oro. Ila ni PDEA Region 10 Regional Director Alex Tablate ang maintainer sa drug den nga si alias John Drew, 45 anyos, usa ka barberong lumulupyo sa maong lugar. Apil sa manadakpan ang laing upat ka individual. Ang ila nga si alias Sal, 35 anyos, Jabe, 21 years old, John, 40, o gang nibisita lang nga si alias Joe, 36 anyos.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: O katong balitang regional nga gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao. Samtang sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Ipamahayag ni Presidente Marcos Jr. nga padayon nga gipalig-on sa Pilipinas ang kapasidad nini aron mahimong kompetitibo kon competitive nga sentro sa industriya sa kadagatan. Huwag mahinungdanong kausaban sa produksyon sa mga kritikal nga mineral. Atol sa iyang pakigpulong sa 2026 Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig City. Gusto sa Department of Interior and Local Government na may baw ang tanang mga pulis na magmaneho og mga sakinan o mga motor. Matod ni DILG Secretary John Vicri Mulya, katunga lamang sa gimanabanang 220,000 ka mga personahe sa Philippine National Police ang may baw magmaneho.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Formal na nga nanumpa si kanhi Department of Social Welfare and Development Undersecretary Danilo G. Pamunag isip Executive Director sa National Secretariat sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict on NTF-LCAC. Atol sa Osaka Ceremonia, nagipanguluhan Executive Secretary Ralph C. Gunji Recto.
1: Radio Kaibigan, local news.
0: Temporaryong gihunong ang search and rescue team sa Philippine Red Cross ang ilang operasyon sa kadagatan gumikan sa dili maayong panahon samtang nagpadayon ang pagpangita sa mga nawala nga pasahero sa MV June Aster o sa kabarko nga nagdas og mga pasahero kargamento nga nasunog dito sa kadagatan sa Barangay Marcela, Coron, Palawan. Gimakak sa Department of Education o Department of Budget and Management ang mga aligasyon nga walay gibgahin mga pundo alang sa pag-hire o mga magtutudlo sa tuig 2027. Sumala sa duha ka ahensya ang gisugyot nga nasudnong budget alang sa 2027. Naglakip sa 31.22 billion. Aron punon ang 64,530 kamaposisyon sa pagtudlo. Kini nga gidaghanon naglangkob sa 31,614 kakasamtangang mga bakanteng posisyon o 32,916 ka mga bagong posisyon kag iaprubahan sa DBM niadtong niaging Mayo.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Ipaibaw sa Philippine National Police nga 26 ka mga armas nga nailambigit kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang gitugyan human gibawi ang iyang lisensya sa paghupot og armas og ang mga rehistro nini. Matod ni Colonel Allen Rayco, Pangulo sa PNP Public Information Office, 20 ka mga armas ang gitugyan sa Davao, samtang unom ang gitugyan sa Region 4 nga naghimo sa kinatibuk-ang gidaghanon nga anaa sa kustodiya sa kapulisan sa 26. Apan 91 gikan sa 117 ka mga armas na nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa, ang wa pa may baluay kung asa na imutang ang maong mga armas.